0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Anya tinagdag dati yung tagsaksakit yung maging mo? Bago ka na-cleansing, anya tinagdag mong tagsaksakit yung maging mo?
6: Ang rubidi, kwado, dato'y saksakit yung pagpagkit, dato'y pakidney, tapos dato'y rusok.
5: Rusok.
6: Dato'y natin po nakakastrip acid yung hospital.
5: Yung hospital. Anya tinagdag na nag-tika tayo?
6: Na admita di lamot.
5: Manungal daw?
6: 7 days.
5: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic. Sa Bionic. Anya, tata, anya tina... Ano ba yung naramdaman mo ngayon?
6: Mayatid.
5: Mayatid. Ang manatitagsakit yung rin, sikit mo.
6: Awanin to.
5: Rosok mo. Nairuwar mo ti... Bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
6: Uwindo.
5: Ado-ado ti... Nairuwar mo ti... Pati liver mo, no?
6: Uwindo.
5: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo?
6: Ado.
5: Ada pa yung nairuwar. Di balay niyo na pati liver na?
6: Uwindo.
5: Ado pa yung?
6: Masit lang to.
5: Masit lang. Tagan siya nga, taga... Lamot?
6: Taga-lamot
5: ito. Lamot,
6: tipo
5: ano ti kumplito mga ramol?
6: Bird? Bird, dalangin na tawag.
5: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ito ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo sa talagang naiipa na iman na tipid, mayaktipid, pakaagasa.
5: Like pinta sa awan tayo, operasyon.
6: O yun to.
5: Naitake mo tayo, matungo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo sa talagang o nga instrumento ng nangagas kaniya may mga kuat na si Sagsagubami.
7: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show on the Wake Up Call.
0: This song was brought to you by Amex 3 Capsule, tested and proven para iwas-iwas sa sakit.

You've heard the song Love Team by H-Worm. So that song was brought to us by Bionic Herbal Coffee. Good morning. Welcome back to my program, The Wake Up Call. It's already 8:27. Napagabilis po ng ating oras. Mag-aalas 9 na naman po mga kapatid. Ito pa rin po ang inyong DJ, DJ Barry. Oh, mainit-init na. Mukhang pwede nang maglaba. Tayo magpatuyo ng mga dapat ipatuyo. Oo, medyo kayo-kayo ang ating panahon ngayong araw. Pero syempre, huwag tayong papakampante, ha? Dahil o, ito po ay mayroon pang siguro isa hanggang dalawang linggo po, mga kaibigan. Ang klima po natin ay medyo malamig-lamig at medyo maambo-ambon. Ayan, so, maging prepare lang po tayo. Dahil nga, ang dami na pong lumambot na lupa, yes. Lalong-lalo na po sa mga highlands. Lalo na po sa mga may mga mountains. Ayan, napakarami na pong nag-crash na lupa dyan. Ang dami na rin pong bahay. Sana okay lang po kayo at makabangon po agad. Okay? And sa lahat din po nang nakikinig po sa ating ngayong umaga, good morning! Kamusta po kayong lahat? Wala po nang nag-uumagahan pa lang. O yung mga bagong gising, good morning po sa inyo. Mga nagluluto, ano? Ayan, parang gusto ko ng sinangag ngayong umaga. Parang gusto ko ng sinangag, tapos gusto ko ng pritong isda. Kahit anong isda, kahit mga dried fish. Ayan. Ang ginugutom ko na naman yung sarili ko dito eh. Nakakaloka. Hello po sa inyo, good morning. Alatin po na sasamahan mo pa yun ng kape. Sasamahan mo pa ng mainit na kape. Aba talaga naman, sira ang diet mo pagka ganyan naman talaga. Oo. Hello po sa ating mga lolo at lola na kanina pagising, kanina pang madaling araw, nakikinig po sa atin. Umaga naman kasi talaga nagigising ang ating mga lolo at lola. Kasi nga po, ang kanilang sleeping time po, talagang ganun na lang po maikse. Dahil nga, base po sa pag-aaral, ito po ay nabasa ko lang din naman. Habang tayo po ay nadadagdagan ng edad, nababawasan po yung sleeping time natin, umiiksi po siya. So, pagpatak natin ng mga edad na siguro mga 78 or actually 70, mga 80, mga ganun. Medyo maiksiksi na talaga yung sleeping time natin. Kung aabot ng 70. Very bad. Ako naman, naabot tayo lahat doon. Ayaw mo ba? Okay, hello po sa lahat na nagiging po sa atin ngayon. Magbabalik po ako mamaya, dyan lamang po kayo. Ang ating pong oras, 8:30 na po ng umaga. At ang oras po na ito, hatid sa atin ng Fico Bank, ang bangkong may puso.

0: Bilang ka ng pera dyan. Kinulang ba benta mo ngayon?
1: Naku, Mari. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
0: E di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mari.
1: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mari?
0: Oo naman, Mari. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
1: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
0: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
1: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
0: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
2: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
3: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: and 7 years already. Believe ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3.
1: MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MXtraordinary with MX3.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hoy!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Sira Mag DTX 500 Araw-araw Bibili sa mga butika DTX 500 DTX 500
1: Ako si Junjun 10 years na akong naninigarilyo Natigil lang ang bisyo ko Nang hirap na ako sa paghinga At laging inuubo Kaya pinanatan ko ng DTX 500 Nawala ang ubo ko Normal ang paghinga ko At lumakas ang pangangatawan ko
0: DTX 500 Bibili sa mga butika
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibar. Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of KBP. Good morning, it's now 9 o'clock. Today's the mix, the mix. Today's the mix.
1: 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Sweet 97.7.
4: DJX 500. Manalana ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DJX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DJX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DJX 500.
5: Ako si Joanna, isa akong

0: si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina at ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C, ang superior antioxidant combination na napakarami na ang napasaya at natulungan. Dahil makaibigan, according nga po sa pag-aaral ng mga eksperto, na ang antioxidant supplementation ang pinakakailangan para maiwasan ang pagkasira ng mga selula. At kung tayo ay merong malakas o malusog na mga selula, nagdadala ito ng malusog na mga tissues, malusog na mga organs, at malusog na pangangatawan. Muli nagbabalik, mga kaibigan, ang iyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doc June Alcazar, na laging nagpapaalala, huwag kalimutang uminom araw-araw ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule, at Mighty C Alkaline Vitamin C. At sa mga kabayan po natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng specific live advice sa ating programa. At lalong lalo na, magandang pakikinig din po sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa at sa mga nanonood at nakikinig by a Facebook Live sa ating page na DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, ha? Pa-like and follow naman para updated tayo sa ating daily topics kung paano pangalagaan ang ating katawan. Kasi dapat, makaibigan, sa panahon natin ngayon, dapat laging healthy ang katawan para maabot natin ang ating mga pangarap sa buhay, para hindi mahadlangan ang ating mga pangarap sa buhay.
0: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyag Isabela. Sa liwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pag-ibig sa mga butika.
3: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap. May antimicrobial benefits laban sa germs. Para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap. Para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap. Para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap. Para sa malinis at makinis na kutis.
0: DTX 500 Health Alert.
1: At lalong lalo na, ha, sa mga mahilig dyan sa instant na pagkain. lalong-lalo na ang instant noodles. Pakinggan nyo po ito. Alam nyo ba na isang pakete lamang ng Pancit Canton ay nagtataglay na ito ng 600 to 900 milligram of sodium. Mataas ito dahil ang recommended sodium intake sa ating katawan sa isang araw ay 1,500 lang. Halos makukuha mo na kaagad ang sodium na kailangan mo sa isang araw sa isang pakete lamang. Paano kung tatlong pakete ang nakakain mo kapag kumain ka ng mga instant noodles? Diyan pumapasok ang problema dahil ang mataas na sodium ay nagdadala ng pinsala sa katawan, lalong-lalo na sa kidney at pagkakaroon ng mataas na pressure sa dugo. Dahil po mga kaibigan, kapag ang sodium, marami ito sa dugo, humihila ito ng tubig papunta sa dugo, kaya tumataas ang blood pressure na isa sa dahilan kung bakit kahit hindi ka mahilig sa matataba, kahit hindi ka mahilig sa makarne kasi wala kang pambili. Pero kung puro naman instant at maalat ang ating kinakain, tataas pa rin ang blood pressure at masisira pa rin ang iyong kidney. At di lang yan, dahil ang instant noodles ay mayaman sa trans fat, isang preservative na nag-i-enhance ng lasa. Ngunit nakakasira sa katawan dahil pinapataas nito ang bad cholesterol sa katawan at maaaring magdudulot ng sakit sa puso at dahilan ng pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ayon pa nga sa pag-aaral ng Harvard School of Public Health sa Boston, ang pagkain ng instant noodles ng at least 2 beses lamang sa isang linggo ay nagpapataas ng risk ng metabolic change na nagdudulot ng sakit sa puso at stroke. Kaya proteksyonan lagi ang katawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang superior antioxidant kasi na makukuha natin sa DTX 500 galing sa mapait na bahagi ng tubo ay tumutulong mabawasan ang pinsala sa mga selula sa maling pagkain o maling lifestyle. Linisin ang kidney, linisin ang atay at protektahan ang puso at mga selula at lalong-lalo na ang ating buong katawan. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw.
0: DTX 500. Lagi kabuhaw. Gutom.

0: diabetes, mag GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong gilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: At syempre pa, isa talaga sa nakahiligan ng mga Pilipino ay ang pag-inom ng kape. Kaya nga po makaibigan sa Asia, isa tayo sa malakas uminom ng kape. Kaya makaibigan, kung kape man lang din ang ating nakahiligan, dito ka na sa Healthy Coffee. Ang kape na mayaman sa antioxidant. Ang kape na nagdi-detox ng katawan. Naglilinis ng gastrointestinal area. Kaya isa sa napakagandang epekto nito sa katawan at mararamdaman mo kung makaklinika DTX Coffee Mix ka. Gaganda ang bowel movement. Sasarap ang tulog. Lalakas ang katawan. Klinika DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya, at sugarcane extract.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika. Para sa nanay na laging abala sa pag-aalaga ng pamilya, oras naman para alagaan ang sarili. Sa DTX Herbal Oil, bawat patak, nararamdaman ng ginhawang kailangan ni nanay. Ang natural na sangkap nito ay tumutulong magpawala ng sakit ng katawan at stress mula sa maghapong trabaho sa bahay. Bigyan si nanay ng pahinga gamit ang DTX Herbal Oil. Lunas ng kalikasan para sa nanay na laging nandyan. DTX Herbal Oil. Alaga ni nanay, alaga ng kalikasan. Subukan na! DTX Herbal Oil. Ginhawa para kay nanay. DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suging butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C. DTX 500.
4: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Clinica de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale. Ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
5: Pero Wena Santos, taga-Kawayan City, Isabela. Lagi akong bloated at parang may hangin lagi ang tiyan ko. Wala akong ganang kumain at laging mabilis ang tibok ng puso ko. Lagi akong kinakabahan. Kaya sinubukan ko ang DTX 500. Narinig ko kasi yon sa Health Alert Program ata yon. Ang ganda ng effect sa akin kasi days pa lang, unti-unti talaga na wala ang bloating ko. Pati yung lagi ako kinakabahan na wala rin talaga. Kaya until now, yan na talaga ang iniinom ko mag 3 months na. Salamat talaga at narinig ko ito sa radyo. Sinabayan ko din talaga ng Mighty C at yung kape nilang DTX Coffee. Nagnormal din talaga ang bowel movement ko kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo lang, maganda talaga.
6: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko kaya subukan ko ang DTX 500.
7: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
6: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin yung pulubit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
8: DTX 500!
9: Naka-ubik po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
8: DTX 500!
10: Roldan, tataga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon. Inubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
8: DTX 500!
11: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
8: DTX 500!
4: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
8: DTX 500 Health Alert!
2: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid po sa atin ng Klinika Di Alternativo at ng Klinika DTX Coffee Mix. Oy, natry nyo na ba ang ating DTX Coffee Mix? At na-feel mo na yung sarap ng pakiramdam after mong masubukan dahil mag-normalize ang bowel movement, matatanggal ang toxin, nililinis ang ating katawan, nililinis ang ating atay. Ito yung kape na nag-detox ka pa. DTX Coffee Mix, available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Ang Super Antioxidant Coffee na kukumpleto sa araw mo. Alam mo ba na ang DTX Coffee Mix ang kape na may anti-inflammatory properties? O ito yung kape na nakakatulong maiwasan ang pamamaga sa loob at labas ng ating katawan. Dahil po mga kaibigan, ang chia seeds na isa sa main ingredients ng DTX Coffee Mix ay mayaman sa omega-3 fatty acid na tumutulong maiwasan ang pamamaga at daiwasan ang hypertension. Ito na yung kape na gamot pa. O, di ba? O, DTX Coffee Mix. Nagtataglay pa ito ng karagdagang ingredients na psyllium husk na nakakatulong maiwasan ang mother of all disease na constipation. Dahil ang psyllium husk, isa po itong fiber na tumutulong tanggalin ang mga toxin sa ating katawan at para maiwasan ang mga karamdaman. Dinagdagan pa ng D-Sugared Sugared Cane na may taglay na pinakamataas na antioxidant, kaya mag-DTX Coffee Mix ka na. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng DTX Herbal Capsule.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Oy, ingat-ingat tayo mga kaibigan ha, sa mga peke na lumalabas ngayon sa TikTok, sa Shopee mga kaibigan ng DTX 500. Actually, dahil po sa kaepektibo ng DTX 500 at alam ng mga mapansamantalang mga tao na ito na papatok at marami ang nagtangkilik dahil effective, gumawa ka agad ng peke. Biruin nyo mga kaibigan ha, DTX 500 mismo ang logo ginamit mga kaibigan, tapos soft gel. Ang kaibahan, soft gel at nakabote. Ang original na DTX 500 mga kaibigan, nakakapsule, nakablaster at nakabox. Napakaganda po ng packaging. At ang kaibahan na, para madistinguish nyo ang pike wala pong manufacturer na nakalagay. At hindi po yan mailalagay sa mga pharmacy. Take note ha, ang pike ay hindi po nailalagay sa pharmacy. Kasi isa sa requirements kapag maglagay ka ng gamot sa mga pharmacy, meron pong CPR, Certificate of Product Registration. Pero ang pike, wala man yan, kaya pike nga eh. Ay, hahanapan sila niyan, ay wala man silang maibigay. So hindi po yan malalagay sa pharmacy. Kaya para makasigurado na ang mabili nyo ay legit, ang original at epektibo, FDA approved na DTX 500, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Puntahan po ang mga pharmacy mga kaibigan na malapit sa inyong mga lugar para siguradong legit at ang epektibo na DTX 500 ang inyong mabili mga kaibigan. Available na po ito ha, especially dito po sa Isabela. Available po ito sa buong Isabela City. Dito po sa Solano, dito po sa Bayumbong. Available po lahat ng ating product at lalong-lalo na dito naman sa Tugigaraw City. Makabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. Good morning po sa lahat na nakaantabay at nakamonitor ngayon dito po sa Sweet FM ng Isabela. At lalong-lalo na dito po mga kaibigan sa radyo natin Bayumbong. Dito po sa Big Sound FM, makaibigan sa Solano, sa Big Sound FM Tugigaraw at Magic FM Tugigaraw. Magandang pakinig po sa ating lahat at abangan po ang ating programa every 9 to 9:30 in the morning. Live po tayo lagi para magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. At syempre pa, live po tayo sa ating Facebook page. Sa mga hindi pa nakalike ha, palike naman po mga kaibigan and visit ang ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Yan po ang ating Facebook page na live po yan daily sa ating program at araw-araw tayo nag-post ng mga health information and even itong mga natulungan sa pag-inom sa ating mga product. Yan po mga kaibigan ha, available po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500, lagi ka bumuhaw, guto, at lagi naihihi. Ito ay simptoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharantine na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500,
1: ako si Renato, na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. ITC DTX 500. Lagi ka bumuhaw, gutom.

0: Sarang diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
2: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid po sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi mahapdi sa tiyan na nagpapalakas ng ating resistensya. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Alam nyo ba mga kaibigan na according sa research ng Deakin University na nakita nila ang pag-inom ng 500 milligrams of vitamin C, especially ang alkaline vitamin C twice daily o 2 times a day, ha? Ngayon pong nire-recommenda natin about Mighty C, the alkaline vitamin C, ay tumutulong ito maiwasan ang type 2 diabetes. Dahil pinipigilan ito mga kaibigan ang pagtaas ng blood sugar level sa buong araw, maiiwasan ang spike ng blood sugar level pagkatapos kumain. Yan po mga kaibigan, ang vitamin C mga sukin tagapakinig. At syempre pa, hindi lang yan ang benefits ng vitamin C. Hindi lang pinipigilan ang spike ng sugar, pinipigilan ang pagtaas ng asukal sa katawan. According sa pag-aral ng ating mga eksperto, pinapalakas pa ang ating resistensya. Kaya po mga kaibigan, ugaliin araw-araw ang pag-inom ng Mighty C, the alkaline vitamin C, at para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan ng DTX 500. Kasi nga po mga kaibigan, no, ang antioxidant, ang super antioxidant, bioactive compound, phytonutrients mga kaibigan, na nandyan po sa DTX 500, nakita sa pag-aral na itong mga nutrients na ito, kapag haluan mo o sabayan mo ng Mighty C, itong alkaline na vitamin C, mas napapa-enhance o mas napapalakas at napapabilis ang absorption ng mga nutrients. Kaya po mga kaibigan, ang pinaka-the best na kombinasyon, DTX 500 at Mighty C alkaline na vitamin C. At kung healthy na kape naman, mag-detox coffee ka na. DTX Coffee Mix. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At abangan lagi ang ating programa. Araw-araw, every 9 to 9.30 in the morning. At lalong-lalo po ang ating Facebook Live sa ating FB page mga kaibigan. Dahil wala na po tayong time sa pagpatuloy po sa ating programang Health Alert. Kasama pa rin po ang yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Ministry in Naturopathy. Magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. At para makasigurado na legit at epektibo na DTX 500 po ang inyong mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang original at epektibo na DTX 500 ay gawa ng Clinica di Alternativo Medicina. God bless po sa ating lahat mga kaibigan. At nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang malusog at healthy na pangangatawan.
0: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
3: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras.

0: panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Madalas ka bang makaramdam ng pananakit ng katawan? O kaya'y pagod at stress sa bawat araw? Subukan na ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. May natural na sanggap mula sa kaligasan na tumutulong sa pagpapagaan ng sakit, lamig at pagod ng katawan. Sa bawat patadamhin ang ginhawang hati ng DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ang lunas ng kaligasan para sa iyong katawan. Isang patak, ginhawagan. Ginhawang natural, lunas na herbal. Kaya subukan na. DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyag Isabela. Sa liwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa naming kabataan.
5: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
6: 7.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex 3 Capsule. Dito ako bilib.
7: May digmaan. Mga kalamidad. Magbantay. Sa mga palatandaan ng panahon.
8: Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari.
9: Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
10: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Calao West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, serve with heart.
11: Katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibet. Rizal, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DGX 500, irregular na regla, o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga bumili. DGX 500, DGX 500.
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at pala.

0: sa pau. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
1: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
1: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.

You've heard a song, Alapa, by Eraserheads, and that song was brought to us by MX3, by MX Ordinary with MX3. Good morning! Welcome back to my program, The Wake Up Call. Ito pa rin pang yung DJ, DJ Barry. And ang ating pong oras, 9:46 na po ng umaga. And okay, ito na naman po ang oras para po tayo ay magpaalam po sa ating programa. Uli po, today ay Tuesday, yes. Araw po ng Martes. Bukas Wednesday, napakabilis naman ang araw. Magkarinigan po muli tayo bukas sa kaprehong oras programa. Siyempre, dito lamang po yan sa Sweet 97.7 FM. At binabati ko po lahat na nakinig po sa atin ngayon. Isang magandang umaga. Isang magandang umaga dahil hindi na umuulan. Medyo maganda-ganda na ang panahon, matutuyo na ang lupa. Naman. Kasi, sana okay yung mga kapatid, kaibigan natin dyan, ha? Lalong-lalo na po yung mga naapektuhan talaga ng bagyo. Ilan ba naman bagyo ang dumaan sa atin, diba? Turuin mo yun, di pa nag-iisang linggo ang buwan ng Agosto, nung kadalawa tayo. Muntik pang magtatlo. Hindi ba? Muntik na yun, tapos naka-southwest monsoon pa po tayo o yung habagat. Kaya po tayo maulan dahil po sa habagat. Yes, ito po ay tatagal pa ng baka may isang linggo pa ho ito. Medyo matagal-tagal pa. So, huwag po tayong pakakampante sa ganitong uri ng panahon. At sulitin na po natin habang ganito po ang araw ngayon, ano? Kahapon medyo maaraw din naman. Kaya lang medyo umambon. Umambon ba kahapon? Hindi ko matandaan, pero parang medyo lumamig nung bandang hapon na. Kasi nga hapon na. Ewan ko, feeling ko parang umambon eh. Tulog kasi ako ng, ewan ko bang, haba ng tulog ko, parang magagabi na nung nagising ako. O, oh, diba nakakaloka? Ano po talaga ang ginagawa ni DJ Bear? Best in tulog. Bigyan niyo ako ng award, yun ang pinaka the best. Oh, yun ang mag-fit sa akin. I sleep all day. Okay, thank you so much. Oh, baka sabi na nakikinig, natutulog lang ginagawa ko. Oh, hindi naman. Nananaginip din ako. Hindi, gagawa ko lang yun kapag walang gagawin. Tapos kailangan mo ng rest. Alam nyo, pag nararamdaman yung pagod kayo, kailangan nyo matulog. Itulog ninyo, idlip ninyo. Huwag nyo pong ipagdamot yan sa inyong katawan, okay? Dahil katawan po, ito pong health natin ang ating puhunan, okay? Kung wala ito, wala rin lahat ng ginagawa natin, mga kaibigan. Kaya lagi po nating alagayan ang ating sarili. Kung gusto pa nating tumaga. Pero kung hindi na, it's up to you. Charing lang. Kaya na lang, ha? Baka seryosahin nyo na naman ang buhay-buhay. Thank you so much. Magkarinigan po muli tayo bukas sa kaparehong oras at programa. Siyempre, dito lang po yun sa Sweet 97.7 FM. Muli po ito po ang inyong lingkod. You're very sweet and very lovable, this Jackie. Yes, it's me. It's DJ Barry. Goodbye, sweethearts. God bless and take care.

0: 500.
1: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang
0: sa DGX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
0: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
0: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DGX 500.
0: DGX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata. Dahil lika sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila. Ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Ay, ay, ay.
5: Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
6: Bakit naman, Maring Charmaine?
5: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pa ang budget ko.
6: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
5: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
6: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
5: Jewelry loan? Paano yun?
6: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
5: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
6: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
5: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solved na ang problema ko sa budget.
7: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, going cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali, at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: Si Rufino Facon, para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood, at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
12: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
13: Disadeco?
12: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
13: Wow, ano namang meron dyan?
12: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital.

0: Capital Share.
1: Oh, swap niya na.
0: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
1: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
0: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
1: Paano mo naman nasabi?
0: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Distadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon, pati na rin sa San Mateo.
1: Ang dami naman yan, nakakalula.
0: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Distadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Distadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Distadeco Memorial Homes and Chapel, Distadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Distadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Distadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Distadeco Rice, Distadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Distadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Distadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: There you have it, a song from the Bee Gees. It's called The First of May, a song brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. It is now 10:31 in the morning. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 7887458.

0: Geo Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Central West, and Chagos City. Caller text 0917-855-8430.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pang sa impapawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Magandang araw, mga kabayonik.

Ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklaka. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkanya, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pa sinti ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic na cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung mga. Isa pa sinti ko, from US, brother-in-law ko pa mismo, ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang, at sibuyas. Oh, limang klase po, ha? Pinablender ko yun, sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng namumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo, pag may sakit, nagpunta na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi mangha, masama lasa. Oh, yung kayong Gutawa Clinic, meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase yung sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. Oh, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal yung bara doon sa artery ng puso mo, oh, natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madali mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, na rin po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang
basili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. Kung saan ka pa, ay dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawara ng parangal. At yan po inirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katay pa mag-rinigan, mag-on.

0: Kawan, apa yang mau bisitain? Ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, punta na. Anong isang pangalan? Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number, ating pong Globe 0917-887-4581. At yung ating pong smart number 0939-566-3708. Or kaya, business na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayong kipitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na, subukan makipag-unayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya work day man, gala day, or family time, gusto ko ready and always genius. GuardC Plus with zinc capsule.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 500. Kulang bangkay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Balak nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na, hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: DGX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
1: DGX 500, mabibili sa mga butika.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo. Timpla, Android Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
9: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
10: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
1: DGX 500! Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DGX 500! Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan! DGX 500, araw-araw, mabibili sa mga butik. DGX 500.
11: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DGX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DGX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DGX 500, mabibili sa mga butika.
12: Let's get back to the music.
13: Number one for today's hits and all-time favorites.
14: Sweet 97.7.

Yes, you guys are listening to the Noontime Prime with DJ Lee, your smooth operator here on Sweet 97.7, today's best mix. And oras na naman para tayo magbahagi ng isang kwento na tiyak kapupulutan ng aral. Ayan, so bagamat medyo may paggamaselan yung ating topic, ayan, palagay ko magiging hati ang ating mga sweethearts pagdating sa usapin na to. Ewan ko lang kung lahat ay naniniwala, ano, sa bagay na to na ating tatalakayin. Pero isa lang ang sure tayo, ayan, sila ay makaka-relate sa kwentong ibabahagi o ibinahagi sa atin ng isang lalaki na itatago na lamang natin sa pangalang Adrian. All right, Adrian, okay, first of all, I wanna thank you for taking the time to share with us your story, okay? Not everyone has the courage to be, you know, sharing something like this. Something as delicate as this, all right? So, narito na po ang ating kwento. Huwag na natin pagtagalin ba. Dito lamang sa Dear DJ Lee segment. Oh, shout out muna pala sa mga suki natin na kanina pa nakatutok. Kaya baka magtampo itong si Brother Matthew. Mahirap na. Ayan. Si Bro Albert din nakikinig na naman sa mga sandaling ito. Sampu ng kanilang mga kasamahan dyan sa St. James Parish. Alright? Batiin din natin ang mga taga... Oh, nabati ko na pala sila kanina. Nag-dedicate pa nga ako ng kanta, di ba? Orange and Lemons, Heaven Knows. Ang mga taga Arcade. Alright. Kumusta sa mga Marites? Ang dalawang Marites namin sa Lekom. Alright? May Ninang Marites Maglaki. And of course, sis Marites Angon. Okay? Have a good time listening, both of you. Alright, eto na po ang ating liham kasaysayan, which reads, Dear DJ Lee.

Kaibigan po ng isang common friend na nakilala ko sa isang party, ang babaeng nagpatibok ng aking puso, DJ. Itago na lamang natin siya sa pangalang Luisa. Ako po si Adrian. Hindi ko po tunay na pangalan. At umaasa ako na sa pamagitan ng inyong programa ay makapagbahagi ako ng isang kwentong kapupulutan ng aral ng inyong mga tagapakinig. Mula nang magkita kami ni Luisa, alam ko pong may gusto na ako sa kanya. Kaya naman, kinuha ko agad ang cellphone number niya at Facebook account para magkaroon ng koneksyon sa kanya. Halos gabi-gabi, DJ, ay magka-chat po kami at maya't maya ay magka-text. Hindi umabot ng isang buwan at naging mag-on po kami.

Noong una po, DJ, ay okay po ang lahat. Pero habang tumatagal, ay unti-unti ko siyang nakilala. Masyado na po siyang nagiging demanding. DJ, ilang buwan na lamang ay graduating na ako sa college, habang siya naman ay second year irregular. Pansin ko lang na baliwala. Baliwala sa kanya ang pag-aaral at pihikan din siya pagdating sa pagkain at ang gusto ay laging sa fast food. Bagay na weird para sa akin dahil medyo mabigat po sa bulsa ang magkaroon ng girlfriend na pihikan at may pagkamaluho. May attitude din ang aking girlfriend, DJ. Ayoko sanang sabihin pero minsan pag nalilate lang ako ng konti sa aming mga usapan ay galit na siya. Gusto rin niya, lagi ko siyang hinahatid sundo. DJ, sa totoo lang, medyo nasasakal po ako sa aming relasyon. Napapagod at nauumay na rin. Kaya naman, nag-decide ako na lihim na makipaghiwalay sa kanya. Yung one-sided lang ba? Nagpalit po ako ng SIM card at binago ko rin ang Facebook account ko para tuluyan ng maputol ang communication namin sa isa't isa. DJ, may ilang linggo pa lang ang nakakalipas ay may kung ano nang tumubo sa aking baba at kaliwang mata. Sa pakiwari ko po ay hindi ito ordinaryong bukol lamang. Dahil may kalakihan, matigas at mabigat po ang bukol na tumubo sa akin. Ang payo po sa akin ng best friend ko ay patingnan ko raw sa lalong madaling panahon sa albularyo. Dahil naniniwala daw po siya sa kulam. Bagay na ipinagkibit-balikat ko lang nung una. Pero sa ngayon, DJ, parang gusto ko nang paniwalaan ang sinabi ng aking BFF. Baka po talagang ipinakulam ako ni Luisa. Ang totoo po kasi matagal ko nang gustong makipaghiwalay sa kanya. Dahil nararamdaman ko na ayaw ko na rin po sa kanya. Pero huwag naman sanang umabot sa ganito. Na ipakulam niya ako at ikapahamak ko. Naniniwala po ba kayo sa kulam? Nais ko po sanang mahingi ang payo ninyo at ng inyong mga tagapakinig. Lubos na nagpapasalamat, Adrian.

All right. A lot of people think that kulam is just, what do you call this, katha ng isip or something, ano? Produkto ng wild imagination. Pero alam nyo ba, itong usapin tungkol sa kulam ay meron ding citation sa, may mga biblical citation din. Natotoo daw ang kulam, yung mga mambabarang, no? Black magic, nasa Bible lahat yan. Pero yun nga, medyo hati ang ating mga sweethearts pagdating sa usapin na to. So if you ask me, ang masasabi ko lang, kailangan muna natin i-consulta siguro sa ating mga sweethearts, Adrian, no? Kumustahin muna natin sa Adrian. Sana naman by this time, magaling na ang iyong mga bukol, ano, sa mukha na ayon sa'yo, pinaniniwalaan mo na dahil sa kulam, no? Pero itong usapin tungkol sa kulam ay siguro nakuha rin natin sa kapapanood natin ng mga, di ba, ng TV to begin with. Lalo na pagka nanonood tayo ng favorite nating magazine show, di ba? Pagka tinatalakay yung mga ganitong usapin, talagang all eyes tayo sa screen, di ba? At may mga napapanood din tayo, ano, in fairness sa mga viral na videos, ayan, na tinutubuan ng kung ano-ano sa katawan, na ayon sa kanila ay ipinakulam nga raw sila, no, ng kaaway nila ng taong nakaalitan nila. So posible kaya na ipinakulam siya ng kanyang girlfriend na si Luisa, itong si Adrian. Sa usapin ng agham at medisina, mga sweethearts, ang mga kakaibang sintomas o kondisyon katulad ng tumubo sa mukha ni Adrian na ating letter sender ay may paliwanag na medical tungkol dyan, di ba? So maganda rin siguro, bukod sa albularyo, eh, consider mo rin ang pagkonsulta sa isang legit na manggagamot, di ba? Sa isang doktor, in other words. O, diba? So, siguro, unahin mo muna yung doktor kaya sa naman yung albularyo. Yung iba kasi last resort nila, albularyo. Pag tipong hindi gumagaling, ano, yung kanilang mga bukol sa katawan after nilang kumonsulta sa isang doktor, may option pa silang iba. Yun ay ang pagkonsulta sa isang albularyo. So, mamaya na tayo magbigay ng iba pang payo natin. Alamin muna natin ang pulso ng ating mga sweethearts. Kayo ba naniniwala sa kulam? Oo o hindi? At bakit? Oh, bakit hindi? Alright, for the meantime, let's keep the music playing while waiting for pieces of advice from our sweethearts, of course. Meanwhile, here's Human Nature's version of this Air Supply classic, All Out of Love. Parang na-fall out of love kasi itong si Adrian sa kanyang girlfriend, okay? But is this song all about that? Falling out of love? I don't think so. Ayan, I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right. Tinangan natin kung babagay yung lyrics, pero wala tayong mahanap na kantang ano, tungkol sa falling out of love, eh. Falling in love lang ang meron tayo rito. Pero yung falling out of love, we have yet to look for one. So Adrian, wait ka lang dyan, ha? Okay? Para sa mga magigilas na payo mula sa ating mga sweethearts. Enjoy the music first.

Shout out sa mga suki natin hindi nawawala sa sirkulasyon. Nieves Doliente Pabiling, Jose Lito Carion Borja, and of course kay Tita Mami J and Tita Zenny na nanggaling sa bahay kahapon, 'di ba? O galing sa bahay kahapon. Siyempre pa, I would like to say thank you to the both of them for making the time, all right? Not only finding time but making time, right, to visit us. Thank you mga tita for always being there. And of course, batiin din natin ang isa pang suki natin na malamang nakikinig ngayon, si Apo Paddy. Ayan, Father Ronel ng San Isidro. Kumusta na, Father? Okay, have a good time. Alright, dahil dyan, oras na para sa ating payo, ano? Pero bago tayo magpayo, pag-usapan muna natin mga sweethearts ang tungkol sa usapin ng kulam. Ayan, kayo ba naniniwala sa kulam? Ano? Tanghaling-tanghali, ano? Pinag-uusapan natin kulam. Ayan. Eh, ito kasi yung natanggap nating liham. Ayan. Ang tanong ng ating letter sender, totoo daw ba ang kulam? Nako, ang hirap sagutin. At nakakatakot sagutin. O, di ba? Huwag naman sana tayong paglaruan ng kung ano mang mga maligno o masasamang espiritu habang pinag-uusapan natin ito. O, ingat-ingat tayo. Wala naman tayong sinasabing masama, di ba, to begin with. Tayo'y nagbahagi lamang ng mga kwentong kakatwa. Well, wala pa namang malinaw na patunay sa siyensya na totoo ang kulam. Pero sa Bible, okay, there are passages in particular, ano, na tinatalakay ang usapin tungkol sa kulam, mambabarang, black magic, and so on and so forth. Kasi nga, meron tayong tinatawag na masamang espiritu. Hindi nga lang natin sure kung yung mga tumutubo sa ating katawan ay dulot ng masamang espiritu na yan, right? O baka naman may sakit lang na sadya talagang tinubuan lang ng sakit itong mga tinutubuan nga ng mga bukol sa katawan, di ba? So, hindi tayo sure doon. Ako kasi tinubuan na rin ako ng bukol sa katawan pero hindi naman masasabing kinulam ako, di ba? Kasi ilang araw lang eh gumaling din naman, alright? Well, may awa ang Diyos, ano, Adrian, gagaling din ang mga bukol na yan. Magtiwala ka lang. Alright, pero alam nyo ba, sa kultura kasi natin mga Pinoy, ano, kumbaga embedded na to sa culture at paniniwala natin mga Pilipino at marami ang naniniwala dahil sa mga karanasan at tradition na rin. At habang sinasabi naman ng mga doktor o eksperto na ang mga sintomas nito ay maaring dahil lang siguro sa sakit, no? At problema sa, ano ba, huwag naman sana pag-iisip yung iba. Parang umu-over sa pag-iisip, overthinking. Yan, kung ano na rin naiisip, parang sinasabi nila, kinukulam sila, gayong hindi naman pala. No? Pero meron lang din, no? Isolated cases yung iba. Talagang hindi mapagaling ng doktor, kaya ang presumption, kinulam sila o pinakulam sila. Alright, so ano bang masasabi natin kay Adrian? Adrian, aside from my thank you, ito yung may share ko sa'yo.

So once again, Adrian, thank you sa iyong pagbabahagi. Ayan, kukumustahin ko lang sana okay ka sa mga sandaling ito. Siyempre pa, sana gumaling kahit papano yung mga tumubo sa iyong mukha. Aha, huwag mo nang hintayin pang lumala siguro yan. Kumonsulta ka muna sa doktor, sa isang dalubhasa, ayan, sa isang doktor, medical doctor, no? Hindi yung doktor na PhD, ha? Iba yon. Iba piloso po. Kumonsulta po ako sa doktor. Ayan. Yung pala, doctor of education. Charot lang. Mema lang ako. Doctor of philosophy. Kaya pamimiloso po yung napala niya, hindi... tulong medical, di ba? Hindi, seriously speaking, Adrian, kumonsulta ka sa isang doktor. Ayan, marami akong kakilala dito sa Santiago na mahusay pagdating sa mga bukol, di ba? Ayan. Huwag ka munang magpadalos-dalos, Adrian, hanggat hindi mo nalalaman ang sanhi ng iyong mga bukol na yan. Ayan. Mainam na makipag-usap ka sa girlfriend mo rin, palagay ko, that's the first thing. Or maybe second thing, ano, una doktor, tapos balikan mo yung girlfriend mo, maging tapat ka sa kanya, hindi yung single-handedly tinapos mo ang inyong relasyon without her knowing it. Ang hirap no, di ba? Di ba? Ang hirap kung paanong imposible yung nakikipagrelasyon ka ng ikaw lang yung nakakaalam. Ganun din sa pakikipag-break ng ikaw lang yung nakakaalam. Di ba? So dapat ipaalam mo sa kanya yung tunay na nararamdaman mo, yung mga hinaing mo, yung problema mo sa kanya. Dapat maging tapat ka sa kanya, hindi yung nilihim mo ang lahat, pati yung pagpapalit mo ng SIM at pagpapalit mo ng Facebook account without her knowing it. I think that's unfair. That's being unfair sa kanya, di ba? So makisuyo ka siguro sa best friend mo para sabihin kay Luisa na gusto mo makipag-ayos sa kanya kung ayaw mong dumirekta sa kanya, di ba? Maging tapat ka sa kanya sa tunay mo nararamdaman at mas mainam yun kasi bigla ka nalang lalayo, di ba? O yung bigla ka nalang lalayo, I think questionable yun. Kung kulang man yan na masasabi, Adrian, palagi ko may mainam na gamot dyan, ang busilak na puso. Ayan, kung totoo man ang kulam, matatapos din yan kung ikaw ay may busilak na puso. Ang taong wala namang ginagawang masama, di ba? Bakit naman siya maapektuhan ng kulam? Pero kung may ginawa kang masama at iniisip mo na kulam, so be it. Kasi guilty ka. Pero syempre, kumonsulta ka pa rin sa doktor nang malaman natin ang katotohanan. Baka naman, ordinaryong ano lang yan. Anong tawag din? Boil. O, di ba? Ayokong pagitin sa Eric kasi may mga nanananghali na yata. Okay, pasin tabi sa mga kumakain. Baka naman, ano lang, sorry for the word, pigsa. O, di ba? Pwede rin. Pwedeng hindi kulam. Pero, kulam man yan o hindi, hindi na yun ang pinag-uusapan dito, Adrian. Yung dapat mong gawin bilang boyfriend niya. Kasi nga, single-handedly mong tinapos ang inyong relasyon. Dapat maging honest ka sa kanya. Yun lang naman ang may papayo natin. Thank you so much for sharing with us your story, Adrian. Until then, meanwhile, let's keep the music playing with this great pick from the Bee Gees. Okay, this one is called I Started a Joke. Okay, para sa lahat ng mga ginagawang joke ang isang relationship. Dahil lang sa marami silang naayawan sa kanilang karelasyon, bigla na lang naglahong parang bula. I think that's being unfair. Pumasok ka sa isang relasyon, hindi lang dahil gusto mong masatisfy yung sarili mo. Diba? Dapat in-embrace mo lahat ng mga kakulangan ng iyong kapareha pag pumasok sa isang relasyon. Hindi yung mamahalin mo lang yung sarili mo. At pag hindi ka na satisfied sa nakikita mo, makikipaghiwalay ka na lang nang hindi man lang ipinapaalam sa kanya. I think that's being immature and unmanly, di ba? So, be gentlemanly enough to face the problem, Adrian. Now comes this song called I Started a Joke by the Bee Gees. Enjoy the music right here on Sweet 97.7.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Daet, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building, Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
4: Visit us now. They offer frozen meat.
6: DJX 500.
7: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sista dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
6: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butika.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab niya na.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
9: Ang dami naman yan, nakakalula.
8: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
9: Grabe pala ang Disadeco.
8: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
9: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
10: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
11: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
12: Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matthew 24:42. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang maki-join sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga maki-join ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pau de Arco Capsule. Naramdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agri Pau de Arco Capsule, maganda talaga.
3: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pau de Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
4: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dunkit Ali, ginseng, at ginkgo biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Let's get back to the music.
8: Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.
10: Standing by.

0: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldrich Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh, kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh, di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talagahan. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
3: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
4: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
5: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV. Lobat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
9: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
10: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
13: Sweet 97.7.

0: Leo Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, Santiago City. Caller text 0917-855-8430.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Pugao. Kumusta po ang inyong umaga, inyong araw? Kumusta po inyong pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan, sapagkat sabi natin, Sir Man, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung maraming kang pera, kung maraming kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kailangan natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurist na. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Enorti, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumagap ito sa

0: Holy Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katuong nyo, katuloy yung kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And himinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo, sa loob ng bituka mo, without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawa rin ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawa rin ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntunan ng kalawang pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry in Alternative Medicine, naturopathic practitioner, katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Mabisang herbal medicines at inumin.

0: nakalalagat pa rin ni Garillo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalulak.
6: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga

0: Sweet 97.7.
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, si Stadibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500 araw-araw mabibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
4: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
5: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
6: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil lika sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
7: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
9: Wow!
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
12: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Ipugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, balating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagpa-manicure ka. Hukum mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Saleksyon mula sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Salag mula yan. Maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag papayaan. Kung sakaling meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Enorti, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating phone group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating po programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit codes, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Ganoon po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
11: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: How can that?
1: There you have it, the song from Keisha, a song entitled Blah Blah Blah. And the song is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso. Medyo naglalagpas si DJ Chino eh. No? Hindi pa nagkikick in yung kaping aking ininom. Anyway, tayo po ay naka-live sa ating official Facebook page, that is Sweet 97.7 FM Santiago City. And naka-live din po ako sa aking TikTok account. Parehas lang. Ay, hindi pala parehas. No? Sa aking TikTok account po, yung aking ID ay DJ Chino-Sweet 97.7 FM. Today is Tuesday and today is the 11th day of August. Napakabilis talaga ng araw, di ba, B? Oh, parang kailan nakakumpisa lang ng August, di ba? Adose na naman, no? Ay, malapit na naman tayong sumahod. Yung mga sweethearts nating sasahod ng A15. Ano na, nakapag-add to cart na po ba kayo? Sabi naman dito ng isang listener natin, Papa Dudut. Iba yun, B? Oo, sa ibang istasyon yun. Anyway, shout out sa'yo, Kimi. Ikaw talaga, Kimi Dora ka, no? By the way, this song by Keisha, which is Blah Blah Blah, is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso. Oy! Ano na, gising-gising na mga sweeters. Wait lang, may kasalanan. O, kanina pa kasi ako nag-live dito sa aking TikTok account. Tapos, nakalimutan kong i-live yung mismong tawag dito. Yung mismong live namin dito sa dito sa Facebook. So, sorry about that. I-share ko muna kasi medyo na-late ko. Medyo na-late.

na-realize na parang may mali ka ako. Inuna kasi yung TikTok eh. Kesa sa mismong page. So sorry na guys. Sa mga gusto pong magpabate, gusto pong magpa-shoutout dyan, feel free to, you know, feel free to maximize our comment section. Sabi ulit dito ni Kimi, may mga tao talagang pinapakita nila na they care, pero sa totoo lang, ang kaloko. Wait nga lang. Sabi nga dito, palabiro to eh. Sabi dito ng isang viewer natin sa TikTok, may mga tao talagang pinapakita nila na they care. Pero yung totoo, college na sila. Nakakatawa yun. Nakakatawa for me. Anyway, habay ka doon, te. Oh, bigay ko na sa iyo yun. Palakpakan. Wait lang, sabi ko, isa-share ko yung live. Hindi ko tuloy na-share ka. Kasalanan to ni Kimi. Isa kang Kimi Dorate. Taga saan ka pala? Ako, eto na naman. Banat na naman ni Kimi, guys. Oh, sige, wait lang. Palitan natin yung background music natin para saktong-sakto. Oh, eto. Sabi dito ni Kimi, maliligo sana ako sa pool. Kaso nakalagay 6 feet, eh, dalawa lang yung paa ko. Bagay, no? Oo. Literal, te. Ewan ko sa'yo. Wala na ako ganong tulog. Ini-stress mo pa yung dalawang brain cells ko. Pero gusto ko yung ganyan. Gusto ko yung mga eksena mong yan. Oo, alam ko kung taga saan si Papa Dudot. Nakakaloka. Pinapakinggan ko ni si Papa Dudot dati. Actually, taga Manila din ako dati. Basta. Wala namang tatanong sinasabi ko eh. Oh, eto guys. Kapag in-English mo yung limang susi, pwede pahiram. Komedyante to. Oo. Wait lang, hindi ko pa na-share yung live. Kakabasa sa mga comment ni Kimi na nangkikimi na naman sa ating live stream. Anyway, shout out sa ating 1,000 viewers sa ating page. Oh, Sweet Annie, 7.7 FM. Sa mga gusto pong humabol sa ating live, feel free to visit our page. Once again, that's Sweet 97.7 FM, Santiago City. Ba't ganun? Hindi ko mahanap yung aming live stream. Ano to? Naka-private ba to? Asan na si Sir Eman? Sige, hayaan yun. Shout out sa iyo, DJ Chino. Oo, shout out din sa iyo, Kimi. Get well soon. Nainom ka na ba ng gamot mo, B? Sinasabi ko sa iyo, ha, pag nalipasan ka or kapag nalagpasan yung pag-inom ng gamot mo, baka ay nako. Ginawa ng sakit. Magandang hapon, DJ Chino. Sabi naman dito ni Mami Bash. Magandang hapon din po, Mami Bash. Uy, kumusta po kayo dyan sa may Cavite? Oo, nakita ko sa may bandang... nakalimutan ko sa isang part ng Cavite. Pero merong part dyan sa Cavite na binaha, Mami. So, ingat-ingat po tayo. Ay, yung mga sweeters natin all over the world na naapektuhan ng... baha, agad-anad kayo mga sweeters. Ingatan nyo yung sarili nyo, mga bisita. Sabi ko sa inyo, hindi na kayo iningatan. Dapat kayo na mismo mag-initiate na. Ingatan yung sarili nyo. Huwag nyo nang iyasa sa iba. Oh, eto. Sabi na naman dito ni Kimi, first time in gym, a shy girl. Pwede ko po ba pagsabihin yung creatine? Tsaka hindi ko nababasahin yung isa. Liberada siya. Nakakaloka ka. Dito sa amin, walang baha, DJ. Ay, that's really good, Mami Pash, no? Buti naman po. Pero, sana humupa na yung tawag dito. Sana humupa na yung baha sa mga lugar kung saan mga... ayun, yung mga lugar na naapektuhan eh, no? At sana rin, tubuhan na kahit konting konsensya yung mga... alam nyo na, yung mga involved sa flood control anomaly. Anomaly. Yun kasi namamali tuloy ako.
Wait lang, ba't ganun? Parang ang init-init naman dito. Tuwing nakalayba ko, di ko alam. Nainitan ako, pero dawag dito. Pero naka-18 na yung tawag dito, temperature dito. Ano ko ba? Dahil masama pa ilaw ni Mayor to. Anyway, shout out sa mga bagong pasok po sa ating live. Madi kayo launay nga mga nagbabain. Ayan. Actually, marami pa tayo inihintay sa ating live stream. Pero, sige, antay lang tayo. Wala tayong magagawa. Sa mga naghahanap pala kay DJ Luna, she's currently out. She's quite busy at this very moment. No? Ang dami niya ganap sa live. Minsan kasi si DJ Luna, siya si Elsa. Minsan naman siya ay minsan siya si Ariel. Depende kung anong gusto ng kliyente niya. Lalo na kapag gusto nila character host o minsan siya din si Miss Rachel. Kung anong trip talaga ng client. So yun yung mga eksena niya. So anyway, ang dami niyang ganap, di ba? Character host, singing host, host, vocalista, nagbabanda. Ay, sweet! Sabi dito ni Sweet sa TikTok, hi. Ay, yung mga listeners po natin, mga viewers po natin dito sa Facebook, huwag kayong papatalo. Ang dami nagko-comment dito sa TikTok, oh. Ano bang maganda pag-usapan natin? Ay, eto ha. Eto kasi. Meron akong kaibigan na naninibago kasi. Yung kaibigan daw niya, biglang umiiwas na sa kanya yung tawag dito. Hindi na siya masyadong pinapansin. Parang ina-avoid na siya. Like, let's say, kapag tawag dito. Ay, Jay, shout out sa'yo. Nagkikwento ako eh. Oh, DJ pa-request ng Tanaw by Erwin. Ay, Sir Erwin, ikaw mismo kumanta. Wait lang, Tanaw. Check ko nga. Kung wala pa yung Tanaw dito, papadownload ko yan. Sabi ko na wala pa. So, wala pa, sir. Papadownload ko po yan, ha. So, kalma lang po natin. Huwag mo na kayo magtampo. Mapiplay natin ang inyong mga song request. Salamat po. Wala pong ano mo. Hindi ko pa nga napiplay, sir. Kasi hindi pa namin napadownload. Pero, yeah, ipapromise ko. Oh, promise talaga. Ipapadownload ko po. Nawala yung kwento. Oo nga, be. So, eto na. Eto yung topic natin ngayon. Tulungan natin yung kaibigan ko. Kasi nga, meron siyang kaibigan na iniiwasan na siya. Like, kapag nagme-message siya, isisin lang. Ganon. Tinanong ko naman siya, ano bang nangyari? May nangyari bang hindi maganda between the two of you guys? So, sabi niya, parang meron daw dinala kasi yung kaibigan ng kaibigan ko. Na parang, alam mo yun, parang bet niya, ganun, parang gusto niya. Pero, yung dinala ng kaibigan ko, eh, nagkakabet sa kaibigan ko. Di ba ang gulo? Nagulo na. Oh, nagulo na ng inyong mga brain cells. Pero magtanong lang kayo dyan, ha? Kung medyo naguguluhan kayo. Pero for sure, naguguluhan kayo. Kasi ako mismo, naguguluhan na din mismo sa sarili ko. Shout out pala sa mga sweeters nating nakikinig dito sa mga roof steel builders. Wine in Aldo na nagdingdingig tayo. No, sa mga listeners din po natin dito sa may El Toroki. Siyempre, shout out sa mga bising nag-ukay-ukay ngayon dyan. Ang dami pa ng branches ng El Toroki, no? Kasi meron din sa Manila, meron din sa City of Ilagan. Nakita ko yung post ng isang empleyado nila, si Jerwin, na medyo nakakamiss din. Nag-post siya yung sa presto nila dun sa El Toroki sa may Pasay. So anyway, shout out. Sana ay buhay ka pa, Jerwin. Sana ay masaya ka. Anyari sa kwento na naman. Ala, kwento ko na. Ileda ba? Yung tamang pagbasa. Pero pag hindi ko nabasa ng maayos, pasensya na, ha? Mamaya na lang, uulitin ko yung kwento. Gusto nyo ba? Medyo magulo din kasi. Parang siguro mas maganda. Gawa na lang din natin o bigyan na lang natin sila ng mga pangalan. Parang itago natin sila sa mga pangalang nimbento natin. Para hindi siya masyadong confusing. Pwede ba yun? O pwede yun?
Tita Ju, shout out sa iyo. And also, shout out din sa mga listeners po nating nakikinig ngayon dito sa may KRC Marketing, and also yung mga nakikinig din dito sa may Centro Department Store. Yes na yes, pwedeng mag-shopping dyan kahit alam mo yun, kahit wala kang budget. Babongga, mag-shopping ka pero wala kang budget. Pero oo, through Salmon Financing pwede daw dyan sa Centro Department Store. Shout out sa Uy, ba't kayo nahihiya masyado? Sa mga nagdiriwang pala ng kani-kanilang mga kaarawan, happy birthday po sa inyo. Oh, speaking of, birthday din pala, birthday ng aking napagandang kumare, yes, si Robina Ong. Diba pangalan pala, nakayaman. Shout out sa iyo, happy birthday, kumareng Robina Ong. No? Akala mo talaga magkumare. At dahil birthday mo, here's a birthday song for you.

0: happy, happy birthday, Vina or Rubina Ong. Siyempre, yung pagbati niya na galing sa Sweet 97.7 FM. What else? Another comment from Nathan. Sabi dito ni Nathan pa, shout out from Manila City Jail. Shout out, Nathan. Oo, legit ba yan? Nasa Manila City Jail ka ngayon? Malapit na birthday ko, DJ Chino. Kailan yun, Mami Pass? Baka naman, Mami Pass, baka naman magpakain ka pa. Nakakaya na masyado, ha? Advance mag-isip, nakakaasal. And also, alam, maraming salamat sa mga nagsasend ng mga stickers. Naiiyak ako. Naiiyak, meron tumatawa, nakakaasal. Sino pa ba yung hindi natin nababate? Sige, sino pa? Oy, shout out kay BJ. Alam ko nakikinig ka ngayon. So, ayun, galingan mo sa pag-workout. Ay, sa Linggo ng birthday ni Mami Pass, wala ako sa Sunday. Pero syempre, advance happy birthday sa'yo. Dahil dyan, kahit wala akong duty sa Friday, papasok ako sa Friday. Ano ba sa Friday? Friday 14. Papasok ako para mabati ka lang kahit di mo pa birthday. Pero advance happy birthday sa'yo, Mami Pass. Maraming maraming salamat sa laging pag-suporta, laging pakikinig, laging pagpili sa 97.7 FM. O kung ikaw ay isang jowa, ikaw ay isang napaka-loyal na jowa. Oh. Kahit wala na kasi siya dito sa Isabela, di ba? Okay, tamo na yung support ni Mami Pass. O, bonggang-bongga. Ang dal-dal ko, hindi ko na naman malayan yung oras. Oras po natin, mga sweethearts. It's ready 3:30 and this time check is brought to you by Pau de Arco. Balik sigla, balik PDA. Kagaya ng Pau, ako po ay magbabalik makalipas ng ilang patalasas. Diyan lamang po kayo.
1: More hits for you, so stay tuned.
2: Sweet 97.7.

0: bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
1: Sa GUS.

0: movement within.
1: GEO Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, and Chagos City. Caller text 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
5: GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC certified naturopathic practitioner, certified well-being partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert. GTX 500.
6: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Klinika de Alternativo Medicina ay gumawa ng superior anti-ambination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukoy 3 million in ORAC scale, ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
7: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
8: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
7: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakaya na kapag trabaho na ako ng maayos. Subukan na rin ang pulubit sapagkat ako ay subuk ko na ito na magaling sa high blood.
5: DTX 500!
9: Naka-obit po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
5: DTX 500!
10: Roldan, Tataga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ng batok. Narinig ko itong DTX 500 at medicine na maganda raw na kombinasyon. Inubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
5: DTX 500!
11: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500.

And that's a song from Skylar Grey and David Guetta Mosby. There's a song called Shut Me Down. This song's brought to you by Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. Yes, we are still live, mga sweethearts, sa ating Facebook page. It's a Sweet 97.7 FM Santiago City. I'm also live on my TikTok account. So you please feel free to follow our DJ Chino-Sweet 97.7 FM. Yun lang naman, oo. Kumusta na? Shout out sa ating 2,000 viewers na active pa rin sa ating Facebook Live. And also sa ating 5,000 viewers dito sa may TikTok. Hello, hello, hello. O, shout out pala kay Ate Marge dyan sa may King and Queen Salon. Oo, siya ay laging nakikinig at nanunood sa atin. So, naimbag ng malim sa mga sweethearts natin dyan sa King and Queen Salon. Maraming nagpapagawa dyan kasi murang-mura yung mga tanggap nila dyan. Oo, dyan nga ako nagpapagupit. Dyan lang po yan sa may National Highway. Ipil, Itchagi, Isabela. Gilid pala ng highway. National Highway naman. Basta, makikita nyo yun kapag pupunta kayo sa, papunta kayo ng Itchagi. Pag kunwari galing kayo Santiago, yeah, right side lang po yun. Nagbigay ng instruction. Ayun, dami na nating likes sa TikTok. We have like a total of 1,100 likes sa TikTok. Maraming salamat po sa inyo. And also, shout out pala kay Ate Rubeline from Zamboanga. Wishing you good health. Siyempre, galing po yan kay Yuna. Yuna, hello! Uy, ano na? Dali naman na. Oras po pala natin, mga sweethearts. It's ready. 3:43. Okay ka pa ba? Maraming salamat po sa nagpa-follow sa live po natin.

0: din sa TikTok, ha? Thank you, naiyak na ako. So, eh. Huwag kayo masyadong mainis sa akin, ha? Ay, ang dami na nating tawag dito, mga likes dito sa live natin sa TikTok. Thank you so much po. Kanina 1.1 yung likes natin. 1.2 na din, ang taas-taas. So, thank you. Kahit walang love life, kung ganyan naman kayo mag-support sa akin dito sa TikTok, edi palag na palag yan. Te, kahit ang tawag dito, tumanda na akong mag-isa. Sana wag naman. Oh. Tapos tawag dito, may nakikinig pa ng genie. Oh. Tawag, wish granted, Eka. CV ko, hello sa'yo. Oh, sabi niya dito, hi po. Taga saan ka, CV ko? Ang ganda ng pangalan mo. Oh, parang subject lang nung elementary. Wag naman DJ, sayang ang lahi. Ah, sayang ba? Oo. Sayang na yung lahi ko kasi nga naman, di makitang-kita nyo naman, oh. On the best side view. So, Len Yusef. Kabilang side. Heart evangelista. Pag humarap, bossing. Nakatawa yun. Ah, from Mauban, Quezon Province. Ay, kumusta naman yung mga sweethearts natin from Mauban, Quezon Province? Naapektuhan ba kayo ng baha? Girl, sagot na yun. Mama, nabaha ka ba? Ay, shoutout din pala sa mga sweethearts nating nakikinig sa kani-kanilang mga sasakyan, ha? Ingat-ingat po tayo sa pagdadrive. Alalay lang tayo, guys. Huwag masyadong mainitin yung ulo nyo. Lalong-lalo na kapag nasa kalsada ka, diba? Huwag ganun. Wait lang, palitan ulit natin itong ating background music para mas masaya. Yung mga nakikinig sa atin dito or nanonood dito sa TikTok, pwedeng kang mag-request. Oh, mga auntie, mga uncle, mga baby girl, mga baby boy, o kung anong trip nyong i-request, go lang. Ilaban na natin yan. O, eto muna. Ano ba yun? Parang ewan lang si DJ Chino, eh, no? Hoy! Hindi naman po, di masyadong kalakasan yung ulan. Uy, yung bahay ko sa Fairview, binaha DJ. Alas, meron bang nagbabantay doon? Meron ka bang caretaker doon, te? May bahay ka pala sa May bahay ka pala sa Fairview, hindi ka man lang nag-aaya. Ba't kasi mag-aaya, no? Ala, ikaw'y mahal pa rin by Rockstar naman. So, oldie naman ang iyong song request. Pero dahil ikaw'y mahal pa rin, pagbigyan talatan, ah. Sige. Ano ba to? Okay. Mahanap ko din yan. Sige. Ah! Ito yung trip mo ngayon. Ito yung gusto mong kanta. Bakit? Namimiss mo ba? Ay, pinarent ko, DJ. Pero sana maging okay. Lahat ng nasalanta ng bahan or napekto ng baha. Yun na tong request mo pang Sunday talaga to. Pero, you know, dahil malakas ka sa akin, biniplay ko na. Yung playlist ko kasi dapat pang upbeat lang eh.
1: Kailan ba na magwakas itong pag-ibig?
0: Di, ba't ganun yung request mo? Bungad pa lang unang liris. Kailangan bang magwakas ng ating pag-ibig? May pinagdadaanan ka? Sabihin mo naman kung may pinagdadaanan ka, ha? Kung saan ka dumaan para maiwasan din namin. Mamaya, matawag dito, maging broken-hearted din kami. Wala pa ang Joe, mababroken na, no? Mababroken-hearted. Kasal. Love you. Ay, sige. Sagot lang. Love you, tapos sasagot sa'yo, sige. Ala, ang dami nating likes ngayon. Maraming siya naman sa mga nag-react ngayon siya. Meron po tayong 2,200 likes, oo, dito sa may TikTok. Ano ba naman to yung nasa Facebook na din, oh? Masyado silang tahimik. Sinasayaw namin yung... Ano yun? Sinasayaw namin yan sa nung kasalan DJ, nung fresh pa kami. Ay, eto! At etong kantang to, yung Ika'y Mahal Pa Rin. Ay, fresh pa rin tayo, be. Iba pa rin yung mga batang, ano mo yun, batang 90s. Iba pa rin yung itsura. Parang, ang tagal nating tumanda. Parang nababad tayo sa, alam mo yun, chlorine. Peke, yung pagka-fresh. Hulas na DJ. Hindi pa hulas. Tignan mo nga, oh. Mapagkakamalan ba nilang... Magpo-40 na ako. 37 years old na ako. Pero tignan mo naman, oh. Hindi pa rin nalalayo sa edad ni Kim Chu talaga. Ah! Tapos biglang kumidlat. Oo, oh, oh. Ako lang ato yung Gen Z na oldies. Ay, marami. Oh, maraming mga Gen Z na mahilig sa mga old songs. Kasi mga old songs din naman kasi, di ba? Napakaganda, oo. Yung madadala ka talaga. Minsan mapapaisip ka din. Minsan mapapaiyak ka din. Ba't ako naiiyak? Iyak ba yun? O parang kambing lang eh, no? Ang sarap sa ears, sabi niya. O, sige. Talaga ba? Sige. Eto, naalala mo ba? Ito, napapakinggan mo ba sa radyo to? Eto. Dear DJ Chino, itago mo na lang ako sa pangalang Nognog. DJ, ako po ay sumulat kasi ako po ay naguguluhan ngayon. 12 years na po kami nagsama ng aking partner. Ngayon, magta 13 years na po. Parang bigla siyang nagbago. Biglang naging mainitin ang kanyang ulo. Hindi na siya malambing. Parang hindi ko na siya kilala, DJ. Wala naman akong ginawang masama. Wala naman akong nagawang kasalanan. At wala rin akong maisip para magbago ang kanyang ugali. DJ, ano pong magandang gawin ko? Kakausapin ko po ba siya, DJ? O hahayaan ko na lang? Muli? Nakalimutan yung sinabi kong pangalan kanina. Invento lang tayo, pero alam yung ganitong tugtugan dati, di ba? Oo, parang, di ba? Parang, nadadala ka sa mga problema nila. Yung minsan, ano ba naman? Ang landi-landi kasi ni girl. Mga ganun ka, di ba? Para, affected ka, te. sige. Nag-enjoy naman. Mami Pass! Si Mami Pass na lang ata. Sabi niya, listening. Pa-shoutout, Ginoong Chino. Ang bastos niyo po, ba't niyo po ang tinatawag na Ginoo? Bini-bini! Kaloka! Hindi na kita isang shoutout, Sir Billy. Bini-bini! Ang laki ng boses, ang lalim ng boses, at bini-bini eh, no? bakit ba trip-trip yun? Yung uso yung drama, sabi dito ni Yuna, benta sa akin, sabi ulit ni Yuna, hey, ba't bumenta sa'yo? Hindi naman binibenta. Ala, nakakaiyak naman talaga to. Oh, parang gusto ko na lang talagang, i-play itong background music nito. Kasi naiiyak ko sa mga pinagagawa nyo. Guys, 3.5 likes na po dito sa TikTok. Ang OA, I'm sorry, ang OA na. Like naman kayo ng like, hindi naman kayo nagko-comment. Di sana, mas masaya ito kung 3.5 na comments yun, di ba? Ay, binibining, ang daling kausap na itong ni Sir Billy, eh, no? Natakot. Wait na, nakapadala kasi itong ganitong kanda, so ibalik na natin sa Jajajija. Oy, sabay-sabay, guys! Sumayaw pa nga, di ba? Uy, eto na, nakalimutan ko na, malapit na tayong matapos, guys. Pero ganito ha, kapag pabago-bago yung panahon, di ba na kapag dulot to ng sakit sa atin, parang mas madali tayong ma-expose sa mga sakit. At dadagitagpan, panating ka, dadagita, biglang ano na yung ilongano ng lagnat. Basta, bigla kang lalagnatin. Bigla kang tatarangkasun. Para maprotektahan nyo yung inyong katawan, guys. O, alam nyo na. O, comment nyo ako na ipropromote ko. Oo, hindi. Para maprotektahan po natin yung ating katawan, mga sweethearts. Subukan po natin yung Soya Suprema. Ito pong Soya Suprema ay gatas para sa buong pamilya. Oo. Gawa po ito sa soybeans and mangosteen. Di ba nawala ako, Sir Billy Castin? Gawa po ito sa soybeans and mangosteen. Punong-puno po ito ng mga vitamins, minerals at mga active compounds. So padasin nyo yung mga sweeters. Lalo na sa mga sweeters natin hindi nagkakape. O pwedeng-pwede ito, guys. O Soya Suprema, napaka-healthy. What's good about Soya Suprema is that mayroon din po itong anti-cancer properties. Nakatulong po ito sa may problema sa prostate. Yung mga dumadaan sa menopausal stage, di ba yun na? An example naman ng listener. Tapos, nakatulong din po ito para sa mga sweeters natin gustong lumabas yung kanilang muscles, yung mga nag-gym. Diba, mayaman kasi sa protein, guys. So, subukan nyo na, ha? Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya. Actually, marami pa itong health benefits. Pero kapag diniscuss ko lahat yun, edi wala na. Hindi magkakasya yung oras natin. Uminom ako ng Soya Suprema. Ay, subukan nyo, sabi ni Mami Pas. Legit na legit. Masarap, malinam-nam. Alam, dami na. 4.2 thousand likes na po tayo dito sa TikTok. Maraming salamat, guys. Di ko alam kung ba't nyo nilalike tong live natin to. Pero, sige, thank you. Nung uso pa yung drama sa EM, DJ. Oo, ganun. Actually, oo. Ako din dati. Maski hanggang gabi, kasi sa bahay, kahit hindi mo gusto makinig. Kasi di ba laking lolo't lola ako? Yung lolo ko, mahilig sa TV. Mahilig manood sa TV. Yung lola ko naman, mahilig naman siya sa radio. So, kahit hindi ka, kahit ayaw mo naman makinig, napapakinggan mo yung lola ko kasi ang lakas-lakas ng radio na yung gabi ng lagim. Gabing-gabi, tapos ganun yung mapinapakinggan yung gabi ng lagim. Diba? Ang lakas ng trip, pero nakakamiss din yung mga ganun. Iba pa rin, diba? Iba pa rin, oo. So ano na, ilang minuto na lang, guys. So 4 minutes na lang, i-add na po natin tong ating live. Pero, syempre, pwedeng-pwede ka pa rin makinig sa 97.7. Lalo-lalo sa programa natin, The Supercharger Show, kasi hanggang alas 6 naman po si DJ Chino dito. Yes, hanggang alas 6 ako dito, guys. So, samahan nyo ako. Pwedeng-pwede kayong mag-request, magpabate, magpa-shoutout sa ating text line 0936-322-6700 or sa mismong page ko po, DJ Chino-Sweet97.7 FM. Ano na? Galaw-galaw! Wag nating sayangin yung nalalabing minutong meron tayo para sa ating live. Shout out din pala sa mga listeners po nating nakikinig dito sa may Wilcon Depot at saka sa Buhay pa Isabella. Shout out po sa inyo. Lagi silang nakikinig din sa atin. Oo. Sino pa ba yung manakali? Ay, eto. Yung dyan sa Divisoria po, Lejanos Eatery, naimbag ng malim. Oo, thank you so much po sa laging pakikinig sa 97.7 FM. Ano pa bang pag-uusapan natin? Ngayon at meron pa tayong 3 minutes. Usually, guys, hanggang Thursday lang si DJ Chino dito. Pero etong Friday, meron akong duty. At meron din tayong bisita. Meron tayong mga kasama. Surprise muna, ha? Surprise. Para updated kayo lagi, ang gagawin lang po natin, syempre, follow nyo po ang ating official Facebook page. That's Sweet 97.7 FM Santiago City. Ulitin ko po, Sweet 97.7 FM Santiago City. Maraming salamat. May follow nyo naman na daw. Oo. Sino pa ba? Sino pa ba yung hindi natin na-shoutout? Basta, kung meron man ako nakaligtang i-shoutout, alam nyo na, ha? Text line lang po o kaya sa Facebook page ko po. Shoutout din sa mga sweeters nating. Ay, malapit ang umuwi kasi mag-aalas 5 na, no? Isang oras at saka 2 minuto na lang. Oh, matagal pa ako dito. Parang kakaumpisa pa lang ng shift ko. Nalate din kasi ako. Ang dami kong ginawa sa bahay. Nalate ako kasi naglalaba ako. Marte kasi ako maglaba. Kahit yung gamit ko ay automatic na washing machine. Gusto kasi, bonggang-bonggang ikot. O yung ilang beses siyang pinaikot-ikot. Hindi, para malinis, di ba? Yun lang. Shoutout din pala kay Justin. Yung pamangkin kong yun, hindi pa nagre-reply siya akin. Meron... Sige. Okay, kasi mamaya may pupuntahan kami. Meron kasi akong ginagawa, saka ako nalang i-reveal sa inyo kapag meron ng improvement. O, sabay-sabay! Yun lang yung alam kong step. Once again, shout out sa mga sweeters natin nasa biyahe ngayon. Ingat-ingat po tayo sa pagdadrive. Kung kayo po ay medyo inaantok na at mahaba-haba pang inyong biyahe, edi alam nyo, iparada nyo pa yun lang, ipaigid nyo pa yun lang ang taluglugan nyo, tapos mag midlip muna kayo. Agtuglip kayo lang, agtuglip kayo pag diit. Tama ba yun? Tama yun! Ang ingay ko. Babay na guys, maraming salamat. Enjoy the rest of your day. Mwah, mwah, mwah. Mag-ingat po kayo.

0: Melbourne.
1: Sweet 97.7.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko sa kapal. Ngayon, di nga. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
7: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
8: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
7: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee.
7: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
12: Buenas dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
13: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
14: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
15: I am 24 years old. Ito ang
16: mga kwento ng pag-asa.
17: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
18: Hindi na ako next year.
19: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
16: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
20: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa po akong IT expert.
0: At ito po ang aking kwentong MX Trick. Alam mo yung mga bali-balita sa TV. Ma-extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko. Baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya. Ganun po. Kasi napapagod na ako. Sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako nun mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker kasi kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung time na inaabuso ko siya. To fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor o yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami nun sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gam. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3 niya. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take specially na MX3. Kumbaga nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya pwede siya po mga acidic person. So yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is iniinom ko siya morning tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpa-sir, hindi ako makausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit sa mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap sa yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-happy ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman, diba? So, yun po. Ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
20: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: Friend. Si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang ambisyo ko na hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko. DTX 500, bibili sa mga butika.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

There you have it, a song from Maroon 5, a song titled Play Phone Most Videos. And this song is brought to you by MX3. Mag MX3 araw-araw para M Extra Ordinary. What's up, mga sweethearts? You guys are still listening here on Sweet 97.7 FM with your chinitong DJ. Oo, kasama niyo pa rin po, DJ Chino. It's a sunny afternoon, Santa Genios. Oo. Maaraw pa ngayon, no? Pero kanina, di ko alam, babago-bago din talaga tong panahon. Kanina, medyo makulimlim. Tapos eto. Minsan parang, alam mo yun, parang mood lang din ng partner mo. Minsan okay, minsan masungit. Minsan malambing, minsan matampuhin. Di mo na matimpla, diba? Di mo na din alam kung saan ka lulugar. Oh, pero kung mahal mo, syempre mag-a-adjust ka. Ganun lang din naman sa relationship talaga. Bigayan lang din naman. Wow, coming from me, akala mo naman talaga may jowa. Bakit ba? Parang those are the lessons that I actually learned from my previous relationships. Diba? Dapat meron ka pa rin learnings. Learnings. Parang takeaways, ganun ba yun? Pabahala ka na. Shoutout pa rin sa mga sweethearts nating lumalaban ng patas. Pinagpapawisan bawat sinasahod. Hindi yung papetik-spetik lang, hindi yung nandaraya. Mas masarap pa rin kasi sa pakiramdam kapag alam mo yun, kapag pinagtrabahuan mo talaga yung kinikita mo, di ba? I mean, there's like a sense of achievement na mararamdaman mo din sa sarili mo. Ay, seryoso ako doon! Oo, pero hindi ako sineryoso. Unfortunately. Oh! Di ba, kasalanan din naman ako. Parang, di ba, yung kasi feeling nila masyado, pa-victim na sila masyado, yung sila yung kawawa kasi sila yung iniwan. Hindi, isipin mo din. What went wrong? May ambag ka din dun siguro. Ba't nasa usapang love life tayo? Anyway, shout out sa mga sweethearts nating pa-uwi na sa kanilang tahanan. O kasi may mga estudyante na ganito yung uwian nila. Ingat-ingat po tayo, lalong-lalo na po sa mga nanunundo at saka sa mga nagmamaneho. Drive safely, mga sweethearts. Madikalaunay nga agdardaras. Baka madamdama sa balit mapasamak. Oy! Yat adayo na yan. Anyway, for your song request, mga pagbati dyan. O, paulit-ulit ako. Hindi. Ano ako sinasabi ko sa hindi ka pa nagpapashoutout. Bakit ba? Bakit hindi mo ba siya mapashoutout? May tinatago ka ba? Gumawa ng issue. O, eto na. Bigay ko muna ating next song, mga sweeters. Let's listen to the song from Cushé. A song entitled, Olan. And this song's brought to you by MX3. Mag MX3 araw-araw para M Extra Ordinary.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
4: The best! Tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
5: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches: Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Tasibu, and Alicia.
7: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
8: Kape na.
9: Sana lagi.
7: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Penny.

0: ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298. Mm-hmm.

0: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ulti non-surgical facelifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond the amazing.
1: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Sa mga butika.
5: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

have it, a song from Dua Lipa, a song titled Don't Start Now. And this song's brought to you by Don Pedro Steiner. Authentic Filipino flavors served with heart. It's ready, 5:15 mga sweeters. And I hope you guys are having a great Tuesday afternoon, yes. Medyo bumaba na yung araw, mga sweeters, na medyo makulimlim na. Shoutout sa mga sweeters nating pauwi na sa kanilang mga tahanan. At last, nairaos naman natin itong Martes na to, no? Kanina, parang pinipilit mo lang yung sarili mong magtrabaho. Yung wala ka pa sa hulas, lagi kang lutang, sabaw na sabaw. Pero, ay, natapos din. Ibig sabihin nun, kapag pinupush mo lang yung sarili mo, hindi mo namamalayan. Nairaraos mo din yung so, alam mo na. Medyo tinatamad ka, isipin mo na lang, ba't ka nga ba pumapasok? Diba? Siyempre, pagaya ko pumapasok para sa pera. Mukhang pera pala. Hindi naman, no? Diba? So, parang, ano ba to? Being straightforward, kailangan naman talaga natin ng pera ngayon. Napakamahal na ng mga bilihin. Diba? Gasolina pala, mapapakamot ka na sa ulo eh. Bigas pa lang, diba? So, sa mga sweeters nating napagod, mag-recharge tayo, kumain tayo ng gusto natin, kumain tayo ng marami. Wala mo ng diet, no? Mag-chill, mag-unwind ka, pero walang susuko. Isipin mo, ang daming tao ang naghahanap ng trabaho ngayon, tapos ikaw, may trabaho ka at tamad-tamad ka dyan. Hindi pwede yun. Pakilamero. Pakilamero si DJ Chino eh. No? Anyway, mga sweeters, we are now at the final stretch of our program, the Supercharger Show. But that doesn't mean that you can no longer send your song requests, shout-outs, and also, what else? Messages. Yep, pwedeng-pwede pa rin yan. Just send me a message. Oh, send a message sa ating text line, 0936-322-6700. Once again, that's 0936-322-6700. Or if you know, if you don't have any airtime balance, let's say if you don't have any, kung wala kang load, you can still get in touch with me by sending a message through my Facebook page, as long as you're connected with Wi-Fi or as long as you're connected with mobile data. Message ka lang sa DJ Chino dash Sweet 97.7 FM, sweetheart. Ah, diba? Baka naman i-follow mo pa yung page ko. Baka sakali lang. Shout out pa rin sa mga sweethearts nating nakikinig ngayon dito sa may Cordon. Oy, ikaw ay sa mga poging delivery team natin dyan. And also, of course, makakalimutan ko ba yung mga sweethearts natin sa El Torogi. Oy, hap! Laro. Kumusta naman? Kahit hindi sila nagpaparamdam ngayon, eh, alam ko nakikinig sila. Mga loyal yan. Kumbaga sila yung kahit hindi mo binabantayan eh. Oh, naalala mo na naman siya. Binantayan mo siya pero bakit siya nawala? Ito, papakamot ka na naman. Oh, sorry na kaagad. Anyway, let me give you our next song. A song from Wiz Khalifa featuring Snoop Dogg. A song titled Young, Wild, and Free. This song brought to you by Don Pedro's Diner. Authentic Filipino flavors. Serve with a heart.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukatay. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

for me to say goodbye for today's episode of the Supercharger Show. Dahil susunod na po si DJ Nathan, makakasama po natin siya from 6 p.m. until 10. So, syempre, bombahin mo na ng pangmalakas ang mga greetings, ang ating text line. At syempre, mag-text ka na rin, edi mag-request ka na rin ng kanta. Baka meron kong namimiss na kanta dyan, no? Ialay mo sa nawala na, o ialay mo sa kanya. mag-text ka lang sa ating text line 0936-322-6700. Napaka walang kwenta nung sinabi ko. Mag-request ka para sa taong nang iwan sa'yo. bakit hindi? Meron din naman ganun, di ba? Meron pa rin yung ex mo na friend mo pa rin. Well, most of my... Actually, all of my exes are still my friends. Ay, proud siya! Anyway, shout out sa mga sweethearts nating busy na ngayon. Anong ulam po natin? Or ano po bang niluluto ninyo? Baka naman pwedeng dumaan dyan si DJ Chino. Pagdadawa mo to sa day natin ni DJ Chino. Shout out po sa inyong lahat. Sa mga sweethearts po natin, kasalukuyang nagmamanin. Ingat-ingat po tayo. And of course, congested na naman yung madaanan since rush hour pa rin po. So let's be patient. Let's be patient bago ka maging pasyente. Kalmahan mo lang. Okay. This has been your chinitong DJ, DJ Chino, mga sweethearts. Enjoy the rest of your day. Ngayon, bigay ko muna ng ating next song. Let's listen to a song from River Maya. A song titled LSE. Bukas ulit, mga sweethearts. Ingat. Mwah, mwah, mwah.

0: Laban.
1: Sweet 97.7.
2: DTX 500. Lagi ka bumuhaw. Gutom at lagi na ihihi. Twice in toma ng Toya Pinis. Mag DTX 500 ka. May Ampalaya Extra. Nasagana sa Sharon Tea. Na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang Toya Pinis. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bili sa mga butika.
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
5: Oh, swab yan ah.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Paano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Center, the Sedeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sedeco Memorial Homes and Chapel, the Sedeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sedeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sedeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sedeco Rice, the Sedeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sedeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
5: Taga-saan, Kapurong Biscrino po.
4: Ano ang dating naramdaman niyo bang kumunta sa Bayunit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, palipad-lipad yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ko ng balita, kinsa, may hirapan ako huminga pa ganun.
4: Magdami. So ano ang ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
5: Bakit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo, pero ginhawa naman.
4: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa nung yun ang gamit po.
4: So anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lingwin.
4: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Pero ginhawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din din yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony at yung pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Health Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Okay. Kaya mga salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-co-

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: All your favorite reggae music and songs.

0: check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DTX 500. Lagi kabuhaw. Guto. At lagi naihihi. Ito ay simptoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may ampalaya extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Wins!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
7: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
8: Sa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
9: I am 24 years old. Ito ang aking
10: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
11: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
12: Dito na ako next year.
13: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
10: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
14: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Uminom din ako ng mainit na kape every morning.

sinabay ko po ang MSC coffee sa pag-inom ko ng MSC plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MSC coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sikmura ako. Mga ka-MSC, try nyo rin po ang MSC coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, mga may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB gynae kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB gynae ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB gynae ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB gynae ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MSC. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-pull ng MSC plane capsule. Araw-araw po yun, walang palya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumusunod ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB gynae ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB gynae ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, nasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MSC plain at MSC coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MSC3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MSC3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MSC3. Tapos iniinom ko po yung MSC3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MSC3. Plain sa MSC coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MSC tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MSC, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MSC product saan tahanan, ang MSC Plain, MSC Coffee, at MSC Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MSC3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MSC3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MSC3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya, try tayo mag-supplement, MSC natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MSC3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC. Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Sweet 97.7. Sweet 97.7.
1: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 7 o'clock. Time check brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po ito Kuya Boy sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
4: Apo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung dana ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dana on bench pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
8: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
12: Disadeco?
11: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
12: Wow, ano namang meron dyan?
11: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
12: Oh, swabe yan ah.
11: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
12: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
11: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
12: Paano mo naman nasabi?
11: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
12: Ang dami naman yan, nakakalula.
11: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
12: Grabe pala ang Disadeco.
11: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid or death benefits ng members.
12: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
13: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
14: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
15: DTX 500 Irregular na Regla o Mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500.
16: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea.
17: Korea. Pero nung nag-start pa akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
18: DTX 500, mabibili sa mga butika.
19: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
22: R-I-S-E.
21: R-I-S-E.
22: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
21: Nasa kulay dilaw na karton.
22: Ugaliin din
21: ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
23: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
24: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
21: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
0: buhay.
1: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
0: Magdulot ng enerhiya,
1: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso,
1: at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
1: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
1: at positibong buhay.
0: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
1: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
0: ang kanilang mga suki
1: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
1: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi
2: ang kagalingang hatid
1: ng Rice Herbal Products.
2: Testimonya,
1: patotoo,
2: karanasan,
1: maging mga katanungan
2: sa pag-iinom at paggamit
1: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
2: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po sa ating palado doon, nahatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Eto na, buwan naman ang caller muna natin, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang mali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli ng Jensan.
0: Nanay Feli ng Jensan. Opo, Nanay Feli, kumusta po kayo?
1: Tanong na po ako, Kuya Boy.
0: Opo, ano nga po yung tanong po ninyo, Nanay Feli?
1: Kasi yung, hindi pa rin ako makatulog ba? Pwede yung sabahin ko na ng gamot galing sa butika?
0: Opo, Nanay. Okay lang naman po yun. Kung may, ano po sa inyo, kung may, tawag dito, may advice po sa inyo, yung doktor, na tungkol po dyan sa inyong pinoproblema, pwede na po kayong uminom o kaya bumili ng reseta po sa inyo ng doktor, Nanay Feli.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Pwede, sabay ko lang, Kuya Boy.
0: Pwede po, Nanay, pwede po, wala pong problema, pwede po.
1: Sige.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay Feli, mabuhay po kayo.

Ridi lì Marindaio, ma rimigain. Quando angalo sugan paren am sempre ma adin po siyempre yan ang ating malamang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan. Itawag nyo lang po dito po naman sa ating programa 0969-226-9623 ang ating

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po naman pala dudunan kung may mga nais po kayong ibahaging kwento po naman dito po naman sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hello, Kuya Boy.
0: Sino po?
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Ate Banji po.
0: Ate Banji, okay po. Ate Banji, taga saan po kayo, Ate Banji?
1: Dito po sa Balayong Tagkawayan, Quezon.
0: Tagkawayan, Quezon, opo. Ilang taon na po si Nanay Banji? Ilang taon na po?
1: 57 na po ako, Kuya Boy.
0: 57. Umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee, Nanay?
1: Matagal na po, Kuya Boy.
0: Matagal na, opo. At ano naman po yung ano?
1: May tatlong taon na po.
0: May tatlong taon na. Okay po. Ano po yung ano? Ano po yung naidulot po naman sa iyo ng pagiinom ng ating rice coffee?
1: Maganda po, Kuya Boy. Nakalakad na po ako ng maayos po.
0: Wow. Okay po. Bakit po, Nanay, dati hindi po kayo nakalakad? Nakakalakad?
1: Hindi po. Nagtutungkod pa po ako.
0: Okay, kwentuhan niyo po ako, Nanay. Ano po yung una? Ano yun? Una po ninyong... ano pong nangyari po sa inyo? Bakit hindi po kayo nakalakad, Nanay?
1: Ako po ay nung hospital po sa Manila, ay ako po ay binubuhat pa lang ng mga anak ko.
0: Tapos, Nanay, pwede po bang isara po muna natin yung patayin muna natin yung ating radyo para hindi po tayo
1: ako,
0: ano, para
1: ako,
0: hindi maingay
1: ako,
0: Nanay
1: ako,
0: para malinaw yung ating usapan, Nanay.
1: Sige po. Papatayin ko po muna.
0: Yes po.
1: Para malinaw yung ating usapan natin. Sige po. Papatayin ko po muna. Sige po. Para malinaw yung ating usapan natin. Sige po.
0: Okay na po?
1: Okay na po, Kuya Boy.
0: Yes, okay po. Nanay, ulit, kwentuhan niyo po kami, Nanay Banji. Kasi maraming mga kababayan tayo ang nakikinig po sa atin. Hindi lang po dyan po sa Tagkawayan, kundi sa buong Pilipinas po, Nanay Banji. Nakikinig po sa atin.
1: Po,
0: marami pong gustong makarinig ng inyo po namang testimonya. Nang sa gayon, ay sila po ay magkaroon din po ng pagkakataon o kaya ng pag-asa sa kanila po namang mga iniindang karamdaman. Nanay Banji.
1: Opo, ako po dati ay binubuhat ng mga anak ko. Nang ilabas po ako sa ospital sa Manila, binubuhat lang po ako.
0: Mm-mm. Bakit po? Ano pong nangyari?
1: Ay, hindi po ako halos makakilos eh. Hindi po ako halos makahakbang ng paa ko po.
0: Mm-mm. Tapos po, Nanay.
1: Tapos po, ayoko'y binubuhat na lang po ng anak ko. Pinapaliguan po, inuupo po sa wheelchair. Tapos ako po ay pagkakain po, tatanggalin sa wheelchair. Iupo doon sa table, sa bangko po para kumain at kasalo po nila. Ay, binubuhat na lang po ako.
0: Tapos po, Nanay.
1: Tapos po, narinig ko nga po yung ano sa radyo, yung ano nga po yung rice coffee. Ay sabi ko sa asawa ko ay bumili tayo at sabi ko iinom ako, sabi ko niyan. Para sabi ko ako ay makalakad pa at makagalaw pa ang aking mga katawan. Na hindi na sabi ko ako pinapaliguan ng anak ko. Ay ako po dati pinapaliguan Kuya Boy ng anak ko.
0: Pero nung...
1: Ako po'y binubuhat po ako. Tapos pagkakain na po, bubuhatin na po ako doon sa upuan ko sa wheelchair. At iharap po nila ako doon sa pagkain sa lamisa. At di nga po ako nakakalakad. Di po ako nakakahabang malang ng paa.
0: Opo. Nung napakinggan niyo po yung ating programa sa radyo, agad po kayong...
1: Nung umpisa po nga pakinggan po yung ano nga sa radyo, ay sabi ko sa asawa ko, bumili tayo ng rice coffee at iinom ako at gusto ko pa talagang makabalik sa dati yung paglalakad ko at gusto ko. Sabi ko ako'y magagalaw pa ang katawan.
0: Tapos?
1: Ay umpisa po noon, nag-inom po ako ng rice coffee, siguro po yung mga... Isang buwan, magdadalawang buwan po ay para pong umiba po ang aking ano at saka yung uric acid ko po at yung cholesterol ko po parang normal na po, yung natural po ba.
0: Mm-hmm. Tapos mga ilang buwan po, nanay, o kaya ilang araw, ilang linggo, nang mapansin po ninyo?
1: Siguro po, Kuya Boy, ay mga dalawang buwan. Ako po ay utay-utay na, para sabi ko, gusto ko nang humakbang, gusto ko nang maglakad ulit yung pa ako. Sabi ko, ako ay bababa dun sa kalsada, tabing kalsada po yung bahay namin sa Lucena po eh. Mm-mm.
0: Tapos, nakakahakbang na po kayo. Ano po yung reaction po ninyo sa unang mga hakbang po ninyo, nanay, na muli kayo nakalakad?
1: Ay, sobrang saya ko po. Sobrang saya ko po na ako po'y umiiyak. At sabi ko, ako po hindi na asikasuhin ng mga anak ko. Hindi na ako paliliguan. Hindi na ako bubuhatin pa. Mm-mm. At ako po ay makakahakbang na makakapunta na po doon sa lamisa para kaharap po nila pagkakain.
0: Mm-mm. Very good.
1: Ayun po, awa ng Diyos po nga, ako ay nakahakbang pa, nakalakad pa po ako, hindi na ako pinapaliguan, nakakaligo na po ako mag-isa, Kuya Boy.
0: Dahil po yan saan?
1: Sa rice cookie po, Kuya Boy.
0: Thank you very much po. Nakakailang sachet po kayo, nanay, ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Ay nako, Kuya Boy, pagka ho, susundin ko yung gusto ko talaga ay halos po ay yung isang box po ay
0: maubos.
1: Hindi po umabot ng 5 araw sa akin.
0: Tama po, nanay. So, araw-araw po yung pag-iinom po ninyo, nanay, talaga ng ating rice coffee?
1: Opo, 3 beses po sa maghapon po, umiinom po ako ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, nanay. Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay?
1: Yung mga apo ko ho, at yung mga anak ko po at saka yung asawa ko po.
0: Very
1: ako na rin po pinapainom po sa kanila.
0: Tama po yun. Malaking bagay po talaga,
1: ay, ako
0: nanay.
1: Ako po, Kuya Boy, nakakabiyahe na mag-isa papunta Lucena, pauwi dito sa Kabuguang.
0: Wow. Galing.
1: Opo.
0: So malaking bagay na po talaga yung pag nangyari
1: malaking
0: po sa
1: bagay talaga po, Kuya Boy, kasi ako'y nakakabiyahe ng mag-isa, tapos nakakapaligo ng mag-isa. Mm-hmm. Nakakagalaw po ako, nakakapagwalis-walis na ng bahay man lang, ng harapan po.
0: Tama yun. Napaka-importante po yun. Exercise pa natin yun, nanay, di ba?
1: Opo, dati po kasi, Kuya Boy, nung kalakasan ko pa po, ay siyempre sa Maynila nga po, ako'y nagtatrabaho. Ay, siyempre, sunod ko ang gusto ko, sunod ang luho ko sa akin sarili. Ay, di lahat ng pagkain na masasarap po sa Manila ay kain ang kain po.
0: Ah, okay. Yun po yung naging rason. Parang gano'n, nanay.
1: Opo, yun po ang naging rason po. Kaya po ako'y bigla pong inatake po sa Manila.
0: At hindi kayo nakalakad.
1: Kaya po ako ay na-hospital, opo.
0: Opo. So, ano po yung masasabi po ninyo, nanay, sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa ating programa? Kasi sabi ko nga, hindi lang po dyan sa Tagkawayan, tayo po yung napapakinggan, opo. At hindi lang po sa buong Quezon Province, kundi sa buong Pilipinas, tayo po ay napapakinggan sa mga oras na ito, na marami po sa ating mga kababayan ang meron din pong kagaya po ninyo na sitwasyon sa kalusugan. Ano po yung masasabi po ninyo sa kanila, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, lalo na yung mga hindi po naniniwala sa ating po namang rice coffee, nanay? Go ahead po.
1: Ay, talaga po dapat po ay sila ay mag-rice coffee na po para po sila ay maramdaman po nila yung kagandahan po ng bisa ng rice coffee po.
0: Tama po. Tama po, nanay.
1: Yung po ang dapat nilang gawin, yun na lang po ang kanilang kapiling, kasi malaking tulong po talaga sa kalusugan po namin yun.
0: Tama
1: sa ating lahat po.
0: Tama po, nanay. Nanay Banji, maraming
1: po,
0: salamat po.
1: Sa mga
0: po.
1: Bata po, di sa apo ko, sa Lucena nga po, ay isa nga po ay pinagagalitan ko pa. Sabi ko ay bago pumasok ay uminom ka na ng rice cookie para mamaya pag uwi mong hapon ay di panibago na naman po mo iinom ng rice cookie.
0: Tama yan. Tama po yan. Nanay,
1: ganun lang po ang aking masasabi po sa ating
0: salamat
1: mga
0: po.
1: Kababayan pong kagaya ko din pong ganito ang kalagayan.
0: Correct. Tama po, nanay. Thank you, Nanay Banji. Napakaganda po ng inyong po namang kwento.
1: Napakadami na po, Kuya Boy, na box na naiipo ko rito. Siguro po ay may 3 sako na po eh.
0: Opo. Ilang taon na nga po, nanay? Ilang taon na kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: 3 taon
0: na, 'di ba? So, yun po yung sinasabi natin na wag lang po tayong, kumbaga, wag lang tayong maiinip. Basta tuloy-tuloy lang dapat yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oo nga. Kung nga po mainip at yung konting tiis lang at konting tiyaga lang po.
0: Correct. Tama po yan.
1: Para po sa kagandahan po ng kalusugan.
0: Tama po yan, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Nanay, thank you very much po, Nanay Vanji. At maraming salamat po.
1: Ako nga po, Kuya Boy, sa isang araw, ay pabalik na naman po na Lucina. Babalik na naman po, babiyahin na naman po Lucina.
0: Galing. Galing. O, batiin mo yung mga apo po ninyo, baka nakikinig sa atin.
1: Ay, dati po, Kuya Boy, hindi ako nakakabiyahin. Dati hindi ako nakakabiyahin mag-isa. Ay, ngayon po, nakakabiyahin na ako mag-isa.
0: Very good po. Mag-isa na po kayong papunta ng Lucena, pabalik ng Tagkawayan.
1: Pabalik po ng Tagkawayan. Pabalik ng Lucena para madalaw yung mga anak ko at mga apo.
0: Opo. Very good po. Nagagawa nyo na yung mga dati po ninyong hindi nagagawa.
1: Ay, opo, Kuya Boy. Talaga pong napakadaming luha po ay niluluha ako nung may ilabas po nila ako sa ospital sa Manila. Mm-hmm. Nung bago pa lang po, hindi pa ako nainom ng rice coffee.
0: Correct. Tama po, nanay. Very good po. At least ngayon po, nakapag-rice coffee na kayo. Balik na po sa dati. Kumbaga, nakapaglakad na kayo, nanay. Malaking bagay ano po sa atin po ng mga kalsugan.
1: Opo, malaking bagay talaga po, Kuya Boy. Kasi dati po, hindi ako pinapaliguan pa ng anak kong babae. Ay ngayon po, nakakaligo na ako mag-isa.
0: Tama. Very good.
1: Ako na po ang nakakapaglinis ng aking sarili po.
0: Tama po. Maraming salamat po, nanay. Nanay, God bless po sa inyo. Maraming salamat po. Ah. At sana po ay ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga po, Kuya Boy, sa tatay namin, 85 years old na po, Tagalopis po.
0: Oo.
1: Ay sabi ko, yun na lang po ang kapihin niya, yung rice coffee. Kasi sabi ko, yun talaga yung makakatulong sa kanya at makakaganda ng kalusugan niya kahit siya ay 85 years old na.
0: Correct. Tama po. Dapat
1: po. Iiwan ko po kung yun po ang binibili niya. Kasi hindi ko naman po nakikita at hindi ko nasasamahan sa Lupis, sa aming probinsya o sa Lupis.
0: Sabihin niyo, nanay, na ano, na uminom na ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga po, Kuya Boy, bibilang kita ng rice coffee, yan na lang ang kakapihin mo. Tapos pag naubos, di ikaw na ang bumili pagka may pambili ka.
0: Opo. Tama po yan. Sige po.
1: Ay sabi ko, maganda yung rice coffee Maganda sa katawan at kahit ikaw ay 85 years old na, yan ay gaganda pa uli ang katawan mo.
0: Correct po.
1: Kasi po, 85 years old na po yung aming ama. Opo. Yung magulang namin po sa Lupis.
0: Opo. Pinaiinom niyo na dapat ng ating rice coffee yun.
1: Ay sabi ko nga po, Kuya Boy, kamo, pag nakita kitang nainom ng ibang kape, ay mapapalo kita. Sabi ko, huwag kang uminom ng mga ibang kape na yan, yung rice coffee ang inumin mo.
0: Tama po. Tama yun.
1: Mapapalo kita
0: Tama po. Sana po, ano po pati yun, dapat pati si tatay makainom na rin ng ating rice coffee.
1: Opo nga, Kuya Boy. Sana nga po ay kung ako nga po ay katabi ng bahay nila ay maalaga ako po yun at mababantayan ko po.
0: Ilang taon na si tatay?
1: 85 years old na po yun, Kuya Boy.
0: 85, wow. Opo.
1: Opo.
0: Sige po.
1: Pero malakas pa po, Kuya Boy.
0: Malakas pa, opo.
1: Opo, malakas pa po.
0: Tama po. Sige po, nanay. O nanay, ano na lang po yung masasabi niyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon na di pa umiinom ng ating rice coffee, Nanay Banji?
1: Yun lang po ang masasabi ko. Kailangan po uminom na po sila ng rice coffee. Kahit na po medyo mataas ang presyo, ay ganun talaga po ang presyo na ngayon. Kahit naman po anong presyo ngayon ng mga bilihin, ay talagang po tumataas. Ipandak lang po ang hindi tumataas.
0: Ang importante ngayon, nanay, yung kalusugan po natin. Kasi kapag tayo po ay tinamaan...
1: Ang importante yung kalusugan po ay maalagaan.
0: Kapag tayo po kasi ay tinamaan ng karamdaman at na-hospital tayo, gaya po nang nangyari po sa inyo, mas malala po yung gastos, nanay. Tama po ba ako?
1: Opo. Ang hirap po, Kuya Boy, kasi Dalawang buwan po kami sa ospital eh, sa sabi niyo po, sa Manila.
0: Opo. So, mas maigi po ito na tayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, maaalagaan natin yung ating kalusugan. At the same time, diba, less ang gastos po natin. Nag-enjoy lang tayo sa pag-inom po nito.
1: Diba? Kaya nga po, Kuya Boy. Pero Kuya Boy, ako'y naoperahan po sa ulo.
0: Okay po. Bakit po? Ano pong nangyari?
1: Tinanggal po ba ang kabak ng baon ng ulo ko? Katabi naman po.
0: Bakit po? Anong nangyari?
1: Ay, may tatlong ugat daw pong pumutok sa ulo ko. Ay, tinanggal po ang kabak ng ulo ko. Tapos po, inilagay nila dito sa loob ng aking tiyan.
0: Ah, okay po. Dahil po yun dun sa mataas na...
1: Ano daw po yung mga ugat daw po ng parte ng aking ulo.
0: Mataas na kolesterol po yun ata?
1: Mataas po kolesterol at sa uric acid po, Kuya Boy. Maigi nga daw po, hindi sumabay yung high blood ko.
0: Opo, opo. Tama po yan. Sige po. Nanay, maraming salamat po, Nanay Banji. Sa napakagandang kwento po.
1: Sige po, Kuya Boy.
0: Babay
1: sana
0: po.
1: Sana makita kita ng personal sa Kalawag at lagi ako nadaan ng Kalawag pag pupunta ko ng Lucena.
0: Sana po, Nanay. One of these days po.
1: Maraming sana salamat. Sana po makita ko kayo ng personal, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Maraming salamat
1: po. God bless din po. Salamat Babay po. Din po sa inyo.
0: Thank you, Nanay. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Napakagandang kwento, mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga

Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello? Wala. Gaya po ng ating po namang caller na si Nanay Banji at si... Opo, dapat po ay makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. At ito po yung sinasabi natin na hindi po ito instant. Si Nanay Banji, naramdaman niya po yung kumbaga... epekto sa kanya ng adi po namang rice coffee nung magsimula po siya, mga kaibigan, o kaya nung umabot po sa halos ilang buwan. Ano po? So ngayon hanggang ngayon po, tatlong taon na po siyang umiinom ng ating rice coffee.

Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Naputol. Anyway, wala na tayong oras mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa inyong lahat.

0: Paalam na po muna ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
1: DGX 500 Irregular na regla o mens, ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
1: DGX 500, mabibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Solibin, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela.

0: 688. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: DTX 500!
9: Manala na ba ang kulubot sa iyong mukha?
8: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
9: Baka kulang ka sa antioxidant.
8: Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan.
9: DTX 500! Araw-araw,
8: bibili sa mga butika.
9: DTX 500!
10: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
11: Hoy, super!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay.
1: Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat.
0: Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: 101.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pancho, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, dito.
4: Apat na araw bago po kayo magbawas.
3: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na,
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
6: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
7: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
6: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
8: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
10: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
11: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
10: GTX 500, bibili sa mga butika.
12: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
13: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
14: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
15: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
16: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
15: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
17: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Mix 97.7 now turns the music back on.
19: Overload. Pleasure overload.
18: Here it comes.
5: Great.
18: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500.
2: Kulang bangkay mo sa prutas at gulay.
1: Umawi ka na lang
2: sa DJX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DJX 500.
2: DJX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500, mabibili sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
9: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7. Today's best mix.

0: the best music on the best station.
1: Sweet 97.7.
2: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 9 o'clock. Time check brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw kaya M Extraordinary.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan sa pa. Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ang ating palatuntunan, Kaalamang Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghiyasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Nilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang, give and take lang, take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inong niyan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pang kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, mag-subset agad ang dugo niya. Pino mo ng Losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Water therapy, kailangan mo, pag hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, bigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuniko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabi ko ito. O Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. O, paano mag-enjoy? Kaya nasabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, kumuto ka ugat, kumato siya. So paano iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, matanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahay blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, panglinis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi, at ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, ng alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
3: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
1: Nahanap niyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na, hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Ang GTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500. Bili sa mga butika.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lobat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: GTX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa GTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang GTX 500.
2: GTX 500.
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: Today's best music is on. Woohoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: This is the Night Ride Mix. Here on Sweet 97.7 FM.
1: Check our time and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng

0: Pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500, bilis sa mga butika.
2: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
3: Ricky Sanchez po.
2: Taga saan po kayo?
3: Taga Dait, Camarines Norte.
2: Ilang taon?
3: 30.
2: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
3: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
2: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
3: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
4: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
5: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
6: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo. Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdikit-tikong tinatawa natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawa natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. Anim na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinang-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang, at sibuyas. O, 5 klase po ha. Pina-blender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan. pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo. Vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. You know, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili. Mahangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na umulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase yung sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom na mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awanti opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa iyo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o, natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po nirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pong magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalamang Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin na, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
5: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
4: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DGX 500.
10: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking Leesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DGX 500. Bibili sa mga buti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DGX 500 ka. Panlaban. DGX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Line. 20 prutas at gulay. Umawi ka na lang sa TJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TJX 500. TJX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TJX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: Easy Blast Out. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapan nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghiyasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, mayroong gantimpala. Pag masuwayin, mayroong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami hindi ba per matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inong niyan, bakit ko bilang ipotuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay mo silang dila ng Katapres, bababa agad, sumag-subset agad ang dugo niya. Pino mo nung losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Ngunang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan, water therapy. Kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay, lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. Oh, yun ang kagandahan. At paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuniko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? nakahedbang ka sa aming sitoto. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood at iwasan mo stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya nang sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, pumutok ka ugat, kubato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano bang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain yung malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ ng ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. Tanggal para, I want to opera. I want to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Rambago Palinki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung likod sa ating contact number 0917-88-74581. Visitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, visitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
3: Listen. Preview. Sweet. Listen. listen to your favorite Ilocano songs. While having your cup of coffee early in the morning. Here on your favorite app.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: TTX 500 Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA-approved na mga produkto na mabibili sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Superior Antioxidant Combination. Lalong-lalo na makaibigan sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating programa, atin munang pakinggan ang isang kababayan na naman natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom sa Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule.
3: DTX 500 Health Alert!
5: Tatay, pangalan po ninyo?
6: Bibil Belisario, sir.
5: Ilan taon na?
6: 56 years old.
5: Ilan taon na?
6: 56 years old.
5: Taga saan po?
6: San Fermin, Cavan City.
5: Ano po ang dati niyong karamdaman?
6: Masakit ang dibdib ko. Tapos pag umaga, masakit ang katawan. Tapos narinig ko sa radyo yung DTX 500 at sinubukan ko at maganda.
5: Ano pong epekto sa inyo?
6: Matanggal natin yung mga sakit. Yung karamdaman ko, sumisikip ang dibdib.
5: Nawala na?
6: Nawala na, sakit ng katawan, natanggal na.
5: Yung palpitation po ninyo?
6: Palpitation, ganda na ngayon. Wala na, kaya tulit tinutuloy ko lang yung DTX 500. Kaya mga kababayan, subukan nyo, para masubukan nyo magandang ang katawan niya.
5: Ano pong masasabi po ninyo sa DTX 500?
6: Bisang-bisa, sir, maganda. Kaya tinutuloy ko na lang kung minom.
5: Okay po. Sa mga nakikinig, ano po ang payo ninyo?
6: At subukan nyo po sakaling yung sasakit mga katawan nyo ay maganda. Parang malaman nyo pa maganda yung DTX 500.
4: Nawala na ang pagkahapo, pananakit ng katawan at paninikip ng dibdib. Dahil yan sa patuloy ng pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C, makaibigan, na kung saan si tatay marami pong nararamdaman na pananakit sa katawan. Dahil nga po, makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng napakataas na anti-inflammatory properties at antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga pananakit at pamamaga sa loob at labas ng katawan. At ang kagandahan, makaibigan, ang superior antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong itong walisin ang mga nakabara sa daanan ng dugo, kaya napapalakas ang ating puso. Kaya sa mga kaibigan natin dyan na matagal na nagtitiis sa pananakit ng katawan, kasukasuhan at pamimigat ng dibdib, subukan ang superior antioxidant combination DTX 500 Herbal Capsule.
3: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
7: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
3: DTX 500, sa mga butika.
4: DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ay mabibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, makaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal, especially kung may mga iniinda ka ng karamdaman. At kung gusto mo namang isabay sa iyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na isang oras para makuha ang napakagandang epekto ng Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na naglilinis ng katawan. Dito ka na sa kape na mayaman sa vitamins, minerals, antioxidant, at lalong lalo na ang fiber galing sa chia seed at psyllium husk na naglilinis ng katawan. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nagdetox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong

0: healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
1: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla and Drive Max Coffee.
1: Kape na.
2: Sana lagi.
0: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
3: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
4: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan na.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon, pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalula.
5: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
7: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
9: DTX 500!
10: Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha?
9: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
10: Baka kulang ka sa antioxidant.
9: Mag-DTX 500 ka
10: para hindi maging sakitin
9: at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan.
10: DTX 500! Araw-araw!
9: Bibili sa mga butika.
10: DTX 500.
11: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-usapan, e Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko. Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
5: Gusto niyo bang

0: diabetes, mag-GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Hello mga ka-mega, mega morning. Shout out ko manen. Nagiti amin na po nga papagayam tayo. Iti awan labas na, sapay kumata, nakaradkad kayo amin. Nay, panagtutudo manen apo ken panagbabagyo. Syempre laging handa tayo no kasta dumteng ti panagbabagyo, di ba? Oh, dagitay baha. Nako, ingat-ingat everyone. Okay, laeng kumano tudo. Ngem no bagyo ay sos. Danag gaita. Antuyang manen nga ron para iti usapang mega. Toy gayam yung manong yung Jerry manen. Iti tangatang. Sapay ko matanda kayo amin iti natalgad akasasaad. Tanay narigat yag sakit. Especially, dagitay adda edad nan when no dagitay senior citizen. Yan, ha? So nga, apo nga dumdung nagikang kayo iti ababalaan nga health tips. Tapno agtalinaed anasalun at siyempre ipaayan tayo apo iti umno panawen ti bagbagi tayo tapno addayo tayo iti sakit yan apay nga irekomenda tayo apo iti panagtake iti fish oil yan oh lalakay ba bakit dumngeg kayo ah amoyo habang tumatanda ang katawan natin o nadang aruden niya lumalakay siyempre agligsay mo ti bagbagi siyempre natural nga kumapoy ti puso tayo nagitay nay kasukasuan kunada bukong-bukong yan ha memoria ken siyempre blood circulation iso ang masapol ti fish oil gaputa amuyo na nga to dahito iti omega 3 fatty acids yan tapno mapagtalinaed anasalun at ti puso iti utak yan dagiti tultulang ti bagi tayo sigon iti research ti omega 3 ti kang runaan a suplemento nga addaan nalawag ken pudpudno a benepisyo iti bagi ti maysa a tao amuyo pang papigsa dito apo iti immune system. Yan, panglaban iti cholesterol and triglycerides, panglaban met apo iti inflammation, wenno dagitay panaglumteg. Yang pang papigsa iti panagkita. Yan, ha. Siyempre nulalakay babaket. At talaga nga ko kapoy dagitay nay eyesight da, ha. Kastamo ti memoria. Siyempre, so nga dadaytay kun kurada nga no duma, nakapay memoria agkabawal. May sapay kakabsat pang papintas iti kudil. Siyempre, nulakay kun bakit? Di ba kumre? Dadaytay kudil da. Mayat gayam apo dahito yung omega 3 fatty acid. Kung kang runaan na dahito yung nai omega 3 fatty acid kat protection iti puso. Oh, di ka nagsayat. Ay, kakabsat. Ti ipa iti mega sardines. Ayan lang, oh. Ngayon, kakabsat kat dahito yung mega sardines. Dahito yung kat nabak ng iti omega 3 fatty acids. Oh, di eksakto. Yan. Talaga nga maitumpong launa eh. Dahito yung nai mega sardines. So nga dapat agsida tayo. Iti mega sardines. Nagitay na yung senior. Mabalin. Saan nga makapadakas. Ngayon nung nalabas, ay siyempre, dakas yun. Dahitay pa, may sapay apo. Lakay kan ba bakit? Health tips ko pa. Ato yung madagiti nasamay nga breakfast. Wino pang almusal. Nga healthy. Para kada tayo, nga senior. Yan, umuna. Dahitay diyan ay awagan na nga oatmeal. Buyugan nyo, wino sabayan nyo iti saba, wino mansanas. Yan, mayat ako dahil nga pang breakfast, wino pang armusar. Number two, boiled eggs, wino plus kamatis, wino avocado. Yun, ha, talagang ako dahil partner. Number three, dahil ito, mayat pa, brown bread. Huwag yung white bread. Yan, ha? Kasi kadalasan ka di white bread. Kwalay ta, makapadakas mo't kano. Kano, kung nada. Ta, sigun mo't apo iti panagadal. Buyugan nyo rin ta, brown bread, ti peanut butter or low-fat cheese. Yan, nagpalaman kayo. Okay, number four, dahi ti ginisang gulay. Yo, ginisang gulay. Kanyo pa iti mega sardines, di mayat. Buyugan yun, apo dahito yung makon ko na nga brown rice. Yan, huwag yung puti. Okay? Ito talaga nga healthy. Minimal, brown rice. Number 5, jay gatas. Daan iti low fat. When no di ay soy milk. Soy milk. Yun. Yan, mga senior. Nagita, nagita yung mga healthy. Mabalinta yung kanon iti bigat. Ang baga pang breakfast wino almusal. Ha? Dapat balanced diet pa eh. Amo tayo mo at ibagay tayo saan na nakas iti kapigsa tayo iti teenager tayo pailaan, di ba? Pakapoy, apakapoy, iti bagi. So nga, anad-anad lang at puti masapol, tapno healthy akanayon. Kano kabailan pa iti ag-exercise? Ay ko, aramidom. Oray, agpag na pag naka iti inalda, mga 30 minutos daily mabalinan. Sige. Langarod, dahi talang nga po, t-shirt, health tips tayo. Tiyangal daw sa agot, timay ka sardines. Tinumiro una sardinas, iti pagilian kan siyempre, naawagan nga, superfood. Manipod iti Medical Wellness Association. Iwarwaras sa puti, Mega Prime Foods Incorporated Company. O saan ka pa? Mega sardines ka na. Nabak na nga pa iti sustansya, kasi iti protina, calcium para iti ngipon kan tulang. Di kong kunakon nga omega 3 para iti puso, napintas, ti binipisyo a puti Mega Sardines. Magatang yung kadagiti suki yung grocery supermarket. Dito'y lugar tayo. Oops, Manong Jerry. Agpakada akon kan agyaman ako na po tiyan. Ano si Manong nagdengeg? Iti ito'y usapang mega. Iti na ito'y ngabigal. Tay gayom yung Manong Jerry. Bye-bye and God bless everyone.
0: Wakey, wakey. Rise and shine.
3: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey.

0: Good morning! Magandang morning po sa ating lahat. Oh, welcome po sa ating programang The Wake Up Call. Yes, good morning again. Mainit na umaga po sa atin mga kapatid, kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, your very sweet and very lovable dish, Jackie. Yes, it's me, it's DJ Berry. Ang ating oras po, 7:28 po ng umaga. And today is Wednesday. It's August 12, mga kaibigan, ha? August 12, 2026. Napakabilis naman ng araw. Magkakalahating buwan na naman po ng Agosto. Nararamdaman ko na ang Burma. Very, very fast. Sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, bukas ang ating tanggapan, 0936-322-6700. Muli po, 0936-322-6700. Pwede rin po mag-message sa aking Facebook page, DJ Berry. Hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. Hanapin nyo lamang po ang DJ Berry sa inyong mga Facebook account. Napakadali lamang hanapin, Berry as in is strawberry. Yes, ganun po siya, okay? And pwedeng-pwede nyo rin po kami i-message. Press sa ating text line, 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. Kung sino man po dyan, may mga sinaselebrate, kung ano man po sinaselebrate ninyo. Again, pwedeng-pwede nyo po incoming i-message para mag-greet po namin kayo on air, okay? Of course, sa lahat naman po ng nag-uumagahan na nakikinig sa atin ngayon, good morning! Ano po ang ating breakfast ngayong araw ng Miyerkules? Mga papasok pa lang dyan, yung mga, ay, makumain kayo, halalo na yung mga estudyante natin dyan. Kailangan nyo ng energy. Hindi pwedeng hindi kayo kumain ngayong umaga. Lalo na kayo ay papasok sa school. Kailangan nyo po ng energy. Magbabalik ako mamaya, dyan lamang po kayo. Ang ating oras po, 7:30 na po ng umaga. At ang oras na ito ay hatid sa atin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
3: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
3: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
3: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
3: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old. Ito po ang aking
5: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Therapy na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
1: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumili ng isang box muna ng MX3 Plain. Tapos sunod po nun, MX3 Coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 Coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 Coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, mga may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sinubukan ng karayom. Kapo ako nagpa-ultrasound, yun nga po, maganda yung resulta, walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side pole, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinanghina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, mga hanggang sinulit-sulit po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ko po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, wala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya. Try tayo mag-supplement, MX3 Natural Supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon, kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
10: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
11: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
10: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV, my power cells herbal capsule ka.
13: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Win!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500!
2: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. GTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500!
3: Ako si Joanna, isa akong

24/7. Sardinas na super sariwa. Super sarap. Dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines. Sardines mo na! Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.